ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul nelew waye waxon nako ndaw ñi de newon na leen ku ci faatu da ngay niim yalla xam nako nañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contrecarré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna man ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala wax naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am renki manam seen xol mo mustabah yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex am na ño xamni yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara ñakamti ni kay li ñu toj bam wisse ko xamni yag na ko iñane dem tal alalam su ko defé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël cocktail mëna tof dem sanni ko gëlé mu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

0: alquran misal nañ ko de fa khala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakasabu faqruha fadamdama alihim rabbuhum bisanbihim fasawaha bi ci yalla tek fala yakhafu uqbaha mako eliminateur ragalu awma ci tit awma ci lumay ragal fala yakhafu uqbaha mako elimine kon sallallahu alayhi wasallam amnistiena deret amir ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dereti julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru mu ni haram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit haram na nga yak ci lu tolni tarfatal ay nit sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banque bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yakku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xamnako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñuko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bula yak yubula safara ndax amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna garaw wa irduhu yaq de rus gor yaq de rub julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say preuve ci lu nga yak deram ci lu nga diko sosal wallay man na nek wala bok njangale mi nabi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yak der fimna ni événement bi am moy ko yak ku dakk yak der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha ku dakk yak der musabaha ku dakk yak der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa ka'annama khatala nasa jami'a ku tek ci deru su gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru su gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak
1: pourta bo demé yalla sutural nako dé yow ya wuñ ni sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonentou ko wax dé man waxumako yonentou mo ni képp ku wuñ ni sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonentou ko wax dé man du say wax képp ku wuñ ni sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yomal xiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard aw fasadin fil ard fak anama qatala nasa jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun way nak woman ahyaha fak anama ahya nasa jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona illuminer monde bi nga taxaw defa andal ko fak anama ahya nas jami'a bakanu sgor ni waran ko jël nga taxaw defa andal ko ba bakanam du ca dess defa andal ko ba kenn du jël bakanam tiyabu jureel nak ak jafé waye tiyabu jureel gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam nga taxaw defa andal ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tuyaba ju tol non la yalla di bindal tuyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko narana ray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi muni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram kat l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom ben haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu salam qala ali sallallahu salam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa fansalahu wa isa ataza fa amidallah fasammihu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu salam la lo salam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jekk moy bu ngeen di dox ba dajje nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci teranga am na la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante luñ xasante luñ defante lu bon luñ sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu xamé ni sakku na ci yow nga laye ko biir
0: way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da beug nga jappale ko ci projet sangam da beug nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da beug nga laye ko bir muni aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene de nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonentu ñeena ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yermane yalla am jéggelul yalla ne ko yarhamuka allah ala nga ne ko yahdiyakum allah yonentu ñeena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogo sax de waysa marada faidahu muni waxtu wo xamene febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram jigen jo xamne daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu waliyasu billah muy def sabu balay keureum dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalet mi ci yoonu jakkay yonent lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalet mi bu yonent demé di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalet ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatuñ mbalet muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar ni wa munillah solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muné yonent man ni muhammad ibn abdullah muné mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xip xol muné mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bimu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk naka sa yaram ma jam muniko ayew lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de liñ ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ la ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lo tax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma di ko deg ci sa nop bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey niki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man señ muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal aw tour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way kiye bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma
1: da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man
0: wala qad amru ala laimi
1: rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax
0: seigne touba diñu ko netti ci na jox lay laaj kenn ci suara wi al mutakhadimuna moko waxon mu ni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax mu ni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeccsa muna mu ni lolou moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax di waxumako moustapha mbay sang waxumako yaa keccat ma ca seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasub ak gatsa ak ngeccsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak def yi gëna bon
1: néna ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon togné rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku ruk mané loolu day na ci exemple khisab abdurrahman ibn auf lum defone moy dafa am ben jigen bu doon xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempé de mu ni ko boko sempé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddi ba abdurrahman teri mu ñew guddi bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu keureum daanu ci kambu gu ñu gason loxa ba dam nekete kambu ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu da di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg seigne muntaha khassay diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha li leena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dab la feugulam talata nga daanu xam bi nga ximiliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné képp néna gëssu do nga bokk défé doono go mourid sadiq gëssu waji rek néna soko défé doono go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do mourid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo leen togné ñu boyal ak yalla ñu rukk leen laal waye xolal Abdurrahman ibn Auf mom fa sasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yoror ba xoli dekk ba bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammelé soldat bi def ni daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daan bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daan ba mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag nako deg ci tundu wo ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti téméri waliw bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma won yow yaay ibrahim ibn dahm muniko waxuma la bal la de way gis nga sa boma doore bama ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibn dahm arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibn dahm arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibn awfu muné ko wayo buma jaxal abdurrahman ibn awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibn awfu kay cheikh ibrahim ibn adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko bako jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da beug doon wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko doon togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amaguko te amaguko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله دي نك سما خير وي دي ام يرمند يالا ني نود تاكوسان الله اكبر دي نك سما خير وي دي ام يرمند يالا دي نك سما خير وي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنيا نداونا nang mëna ñoo respecté mag ña jox leen ciir mag ña nango yërem ndaw ña ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci disang légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yërmane magi niko duma la yërem ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma

magdula ma sa yeureum magdula ma sa yeureum boy bu ko sentu sax nak bu ko sent ndaw mom bu beugé mag yeureum ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yeureum la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyo ak mom lu gatt gatt sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt da na ko dey ñaari baati ndari way legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako dey lum deyut kenn bataay magako dey lum deyut kenn bataay ma tax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako dey ndax non la yalla moñu jamono non la yalla moñu jamono magako dey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam né ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu ndey mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay mus nim toll fune ñu pexé fa ta dara so tiwul wallahi maga fa jaar wa dalna yalla doli ko yermande ak njegal ta taf ñu ci barkem wa maga fa jaar ko ndam na señ mudu dañu yamale fofu waxtaan melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtani mom nima ko waxé dama bét xam nga man dama yoré dara pour nopi bu tabaski bi ñëwé dama bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma nga ñu ni taqrib ñu né fama doon liggéey la joggé rek ñëw song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam na ko appelu señ Modou bi la gis rek sama fidu ni tel manila faté won na ni djégé nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gërëm bu baax señ Mohamed Diallo di kenn ci xariti daara ji rawatina bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna Seyneb Kébé ñu tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye nek fe ci bitim rew la rew may jafé jafé té rew rek ñu ñuy bayyi xel di bayyi xel daara ji yal nako yalla doli taxaw te sam ko dana mëso na leen fi won xarmu maga mag moko jëndon jox ma ni ma dang koy tabaské ci at yele wésu jazakumullahu khairu jazaihi jafé jafé yépp yal nako yalla jéxal te doli barké khat khati jamono yépp yalla tejj ko inshallah ta'ala serigne ko safal ko dalika ñing lay nuyu di lan dok yal momit ko dalika serigne cheikh jonne mom yaa ngeena deg li nga fele ci amerique mom ak soxnam soxna may ñew nañ ba fi ci daara ji lu jage fukki at yo xamni ndeysaan day and ak daara ji te musul te tankam baren la fi musu ñu ñi ko wax jasakallahu khairu jasaayi serigne wali fay momit ak soxnam mom tamit soxna deynaba yaa momit non la mel soxna ci ndeysaan momit yalla xeer ko ci ñun xir ko ci waxtaan wi and ak borom kërëm ak njabootam ñoo bu fi ci daara ji na lepp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndokkel ndax hadith ba day yonent sallallahu alayhi wasallam waxon nako waaw nit mo am bu fekke ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sann ci sa dindu xaram yowmal khiyam dula ci ëpp tuyaaba de loolu mooy premier sens bi deuxième sens bi yonent neena al marhuma man ahaba kon nak ñun ñëpp yalla nañu yalla sopp té boole ñoo ñinga xamni dana leen dekkal ci aljana ja nga xamni fa la Cheikh Amadou Bamba ak yonent bi di dekk ëlëk yow man xiyam deug ma ngi leen di sant di leen gërëm lu ko waral moy yegg gi rek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أون لاين، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon, ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni dimanche bi le wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit. Alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaarak wa ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، سبرم ني احدلو هو اقرب للتقوى. ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري، ليپ لو نين دي ديف نا نيكو لو ايكيليبر مي نداخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم، nga ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا، ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibré sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibré ila akhirih. Sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibré ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibré ci. Sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Na ngeen équilibré ndax équilibré da bok ci li nga xamni jégena lol ragal yalla, moy mo gëna jégé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa. Jekku say non jéggal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok. Rabbi sitwa jalla jalaluhu. Sun borom ni wa in tahfu aqrab li taqwa. Bu ngeen de def, bu ngeen jekko sini non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci datt bi, ñew nga ba ci datt bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonante bi sallallahu alaihi wasallam, minan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Defena nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni tere bi nga xamni mom la tuddu emission bi muy min hajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi tere bi, waye dedet lolu ñu jumtala
manam ki bind téré bi moy sayyidina imam al-khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al-khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom Zeyd al-Abidine men wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer te jaam bi mu def jaam la talib bi bu fekke ab talib la surga bi bu fekke ab surga la jang na al-Qur'an ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais wala fin an nin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayyidina sayyidul abidin niko kasamtu qaisi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ño xamni munu ñoom muñ mer lu toll ni dédéw wé lu toll ni dédéw wé wal kasimin al qais wan kat mer yi ñoom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momit du won mer mukk wal kasimin al qais muné ko kasamtu khaysi wonna sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñinga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul muhsinin sun borom tag na ga ñinga xamni dañu rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ni ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla liñu tuddi al amana sincérité wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem lu mu denk la compte bankam wala mon la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow gor gui la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gri ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ci compte ba dafa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqillaha rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te juk lan mo len te samonté coloré ba nit ki bulo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa téré borom yi nga moytu ndiko trahir
ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug deug deug deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen sant ñu def luma leen tere ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlok deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasida yi Seigne Touba yi ñi nga xamni lég légui ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni lég légui bëgg li ci sa post taxna khasida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li Seigne bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la net li bayit bi ki la wax bayit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa pos jox ko mom xana genn khasida gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasida man damay gis gaay sonu lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasida non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma ton xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawaibu diw mawaibu diw mawaibu waye diw tasawudu sikhar ndax lan da taxok tasawudu sikhar diko nafar gudde ak beccëk mo ne ci khasside yi la bokk de Seigne Touba ko bindi nim binde mawaibu nafihu de ñu ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ku ko durus dal amus koppar wa ku ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye Seigne Touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da def ko sa banex rek ndigal li def ko sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafihu mom mo bind jasbatu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisagumako de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg Seigne Touba bëgg xasside yi la dedet ragal seen ñi non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujé sindidi may mor xujé sindidi wa lula téwon na tuddé mor xujé mawaibu nar ki mor xujé masalikul jinan nak wala mor xujé tasawudu sikhar way mor xujé sindidi da nga dégg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bambane na fa kullu man badara waqta shikhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena bo magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shikhari ila al-huda mina muni astara
waxtal kibar ku fexé ba sax ndaw sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko déxal ci lan nawétan football théâtre comédie balo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alali jambour man nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppalu ngeen magate noppalu man de geejju mourotani gi deggu mu mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani ya deggu mako de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yoonu Madina tu munawara nga fess del ak ndaw ah wa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxajuk moy len taxalon yoonu Mauritani wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbej lu len taxajuk xam xam a dedet señ tubani fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda munamuni astara waqta al kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo munamuni bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti wo ko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal ghibah ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفونو بوروم كير غاي يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي يدو تليفونو سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jew bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax demu amna demu bu fekkoni amna ñeukteef jukkatu guddi bu fekkoni amna moy ab jewkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustapha mbaye sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekkeni demu amna moy ab jewkat rek modi demu neena bu fekkeni demu amna ab jewkat moy dem waye li ñu xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn sa maam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow ay yow fexal bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu guddii amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayu allazina amanu ittanibu kasiran min as-sanni inna ba'da sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يقدب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات sun borom neena bu fekke ni gëm ngeen yalla ta ragal seen borom itani bo kasiran minna san moy ci lu leen ndort lu upp ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni dagaj ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bokk ak yalla ñuko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla mi ko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephone am bi dani tegg telephone am ni dagat ci wañ wi yeen ngay dagat ci telephone am da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci mandargam ragal yalla moytu ni ko ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ndort dañ koy ñawle waye di suko ñaawle ndort day ñaw waye du ñaaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëss ba tege ci woba da nga ñew ñort waye ñaawo ñort gëstuwo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga andako ñaw andak réflexion bëse bë tégué ca su boba da nga ñew ñort waye ñaaw ñort delu tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ mu ni wala tajé ce sou bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddum mom moy ñaar ñu nekk ci neeg di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dédé sa soxna tek téléphoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek téléphoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphoneam muni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphoneam mom la concerné momum téléphoneam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé am la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sa ñuko jël xana lool nga jox ko ndigal lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu telephone bi sene nga jël ni na faatu na legi ya ko fi wootu di wax nim fi bayyi won motax telephone yi lu ma sa tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dedey bette de bis ngeen xey rek ni xereet sa telephone sene ñu jël ko deg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci wali yas billah lol dara jëru dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolu muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau dugal ci frigidaire bi chaque heure mu guenné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëwu kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko buñ jakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala wax di wax nan ku mus jew
xam nga nu ko waxeeti ku mosu jàkkaar loo xam ni jiwoo dàq, ma ni jiwoo bon kay ngay wax, da nga naan ku mosu jàkkaar loo xam ni jiwoo bon ni jiwoo dàq, yow kay neexut, loo xam ne lay yóbbu safara kay neexut, kay neexut. Alquran nee na jiw noonu la mel sa frère wala sa sœur boo bokkal neeg baay nga tër ren di ni ñuy def ab gàtt daggate dugal ci félicitaire bi chaque heure ngay génne di lakk di lekk, mu ne noonu la jiw mel, noonu la jiw mel. Kon julit bu nekk war ngaa xam lan mooy jiw ba nga moytandiku ko, ndax daa am loo xam ni sharia maye na ko. Du caagenug jiw mooy tudd nit fu mu nekkul rek, déedéet déedéet man ngaa tudd nit fu mu nekkul te fekk jiwoo ko. Kon lan mooy jiw, loolu lañ war a xam, lan mooy jiw. Man ngaa tudd nit fu mu nekkul te fekk jiwoo ko, moom sax wala sax da koy faral di wax naan jiw naa la jiw bu rafet, maanaam wax na sa gannaaw lu rafet, loola du jiw, loola du jiw, loola du jiw. Ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam mas nañ ko laaj waa lan mooy jiw, mu ni jiw mooy nga waxal nit ki lu nekkul ci moom, waaw lu nekk ci moom, dañu mooy nga waxal nit ki lu nekk ci moom. Te jamono ba nga koy wax su ko déggee dana ko mer, boo ko waxoon ci kanam jaral na ko xeex ak yow, mu ne amuñu jiwoo ngoog. Te pour ça li ngay wax mi ngi ci moom, yonentu nee na jiwoo ngoog, waaji li ngay wax mi ngi ci moom. Bu dee melokaan la, bu dee nangam, li ngay wax daal mi ngi ci waaji, ku dem fekk ko ca. Waaye nag bi nga koy wax nekku fi, bu fi nekkoon boo ko waxee dana ci joteeg yow, yonentu nee na boo ko waxee gannaawam jiwoo ngoog. Mu ne waaw bu fekkee ne nag waaji moom li muy wax nekkul ci moom nag, mu ne loolu kay du jiw, aw nar la, aw jongolong la. Mu ne loolu moom tudul jiw, loolu moom aw fen wu kàcc wu mag a mag a mag la. Ginnaaw li nga wax nekkul ci moom, mu ne loolu moom aw kàcc la, aw nar la, wu rëy rëy. Baat bi mu jëfandikoo sax moo gën a garaaw kàcc. Baat bi yonent jëfandikoo moo gën a garaaw kàcc. Mu ne loolu mooy jiw. Loolu moo di aw nar. Waaye jiw mooy li ngay wax waaji mi ngi ci moom, mi ngi ci. Li ngay wax nii mi ngi ci waaji, ku dem fekk ko ca. Waaye nag bëggul ku ko ko wax, neexul ku ko koy wax, nga bàyyi ba mu dem nga wax ko gannaawam. Yonent nee na jiwoo ngoog, yaa ngi mel ni ku ko ren di dugal sa félicitaire di lekk. Sallallahu alayhi wa sallam. Dama ne Madinatul Munawwara benn waaye ngi nii yàlla dafa dogal mu faatu. Fekk booba dafa def aw jongolong, mooy dafa mooy yàlla. Waaye bëgg bàkkaaram wàcc ko tax na mu ñëw ne yonent sallallahu alayhi wa sallam def naa aw njombe de, wan njombe nga def, mu ni jàdd yoon séq ak jigéen julul sama soxna, te bi ma koy def maa ko tey maa ngi ànd ak sama saa froid, te bàyyi naa soxna ca kër bi. Yonent ni hi yow, mu ni waaw wool gaay ñu rey ma, yonent ni ko demal woo gaay ñu rey la. Gis nga de, dañu yonent wool gaañu ñu rey ma, yonent ni ko yow demal woo gaay ñu ñëw rey la yow. Ngir mu setal bàkkaaram mu waaxu ba ca gaaya ñu gaay yonent nee na ngeen ñëw rey ma, mu ñëw ñu lappidoo ko sànni ko ay xeer ba mu faatu, ñu suul te ñibbi. Bañ ko suulee bay dellu ñaar ñi desoon gannaaw naan ay waajile morxu jëli mu def, ay waajile wi jongalong ne ci moom rek, yonent di waaxu rek ba àgg ci mbaam mu medd mu taxaw fa di leen xaar. Ba mu ñëwee mu leen lekk leen ci mbaam mu medd mii, ñu ni yaa ajaban yaa rasulallah, mbaam mu medd, mbaam sax ba mu meddgul dëgganu te lekk waxumaa ba mu meddee nag. Yonent ni li ngeen defa gën a garaaw lekk mbaam mu medd. Ay yow yonent loolan la, mu ni seen tuñ yaa ngi ni fees dell ak deret bay toq, marxu jëmi ngeen doon jëw yéen doon yéen ko doon lekk, ñoom ñëpp ñu buusu. Subhanallahi yaa yonent, yow yonent yàlla bi, subhanallah. Mu ni gis ngeen waa ji bàkkaar boobu mu def tuub na ko tuub goo xam ni buñ jëloon tuubam gi seddale ko waa Madinatul Munawwara mu doy leen yowmal xiyam ñoom ñëpp ñu texe. Pourtant liñ doon jëyee waa ji, waa jee ko def, waa jee ko def, waa jee mooy yàlla. Waaye gis nga jëw la, parce que ñu ngi koy wax gannaawam te nekku fa, te naqari na ko ba mu jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu rey ko. Bakkaar bi naqari na ko moom, déranger na ko ba mu nangoo dem joxe bakkanam pour ñu rey ko. Nga di ko waxtaane gannaawam sallallahu alayhi wa sallam. Jàngale na lu nekk, waaw jàngale na lu nekk.
bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhirah gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mini al hasaratu al akhirah al asaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok wa ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wërantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul te di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wër ko jëndé luddul jeex luy jeex nit wër ta ñak solo ba diko jëndé luy jeex luy jeex wëré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex wëré su ko jëndé luy jeex motax suñu borom ni bal tusiruna al ayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpplew bu len jël adina jëndé ko seen alakhirah muy nak alakhirah gën té mom du jeex mukk day dess ba faaw cheikh mohamed bamba néna la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaaf sa yëndam sun tuba néna ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbam neexalé ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy nak jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lëndëm da nga jël or jënde ko përëm té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah من التقوى ما تحسن برب وقت الاخران لي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله ان الله خبير بما تحملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون سوره العصر سن برام نينا يين ньо خني گم گين يا يالا راگال لين كو تيين فيسيلان lo la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bi ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamu ni sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lu mu doon li ngay verser bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retiré dé ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla xam nako yalla xam nako bari nañ ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposé kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter dé wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourir ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom
bis bokoy déposer boy battre ragalal sa borom xam fi ngay battre fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ye dañ leena fatte añ waxuma battre de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi battre portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma battre nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymilia dañ leena fatte añ amna ko xane mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxa ñu yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay yi di batare gaay yi di batare te kat bi mi jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy woyef ya ngay duri poj borom tankuy woyef ya len yalla yiram ngay duri poj fek li waji wax lu garaw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anam rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anam rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal len sin borom da ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina nas wala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'u billah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansaw anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax mu ne fa ansaw anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina mu ne al fasikhun bu yutu say say jappal mu ne mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul and ak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ko yore programme safara munta yam ak ko yore programme aljana kon bulen and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci bato am fekk ko wala yalla xamnako amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nankatu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamukatu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna mu nit du jaxaso ko xamni programme safara la yore rayasti ashab muni la yasti ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun tol la sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolu du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfëm rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop gëlema li bëtt
ndax wax ju reey reey la ñu doy waar ñu mata bàyyi xel. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak sahaba yi ba yàgg mu ni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa. Sallallahu alayhi wa sallam dafa toog sahaba yi ba yàgg mu ni maa ngi nii jàkkaarloog jamono ji ñëw, mu ni jamono joojee buñ ci àggee sama xeet wi juróomi mbir a ngi nii yoo xam ne dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite. Ambition de missiré lay doon, dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara, dañuy bëgg juróom yooyu ba fàtte seen borom. Mu ni yeneen juróom ya ca sës nga xam ne ñoom ñoo waroon di artu yi juróom ñu fàtte leen, ñu fàtte leen. Mu dellu si waat fee ca fa ansaum anfusuhum, ñu fàtte seen bopp yàlla fàtte leen. Juróom la yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam. Yati samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa. Ñu ne ko yooyu juróom yu yow yonente sallallahu alayhi wa sallam yan juróom la? Mu ne yuhibuna dunya wa yansawna al-akhirah. Jamono ngi ñëw joo xam ne sama xeet wi dañuy bëgg àddina ba nuur ci àddina bam fàttelu leen àllaaxira. Dañuy bëgg àddina nuur ci àddina ba àddina fàttaloo leen àllaaxira, ni àllaaxira am na. Wa yansawna al-akhira. Nañ xool suñ jamono bii, suñ jamono bii da ngay jàkkaarloog nit muy jëf, mu wóor la ni kii jëfi jëfi ku bëgg àddina la, waaye du jëfi ku bëgg àllaaxira mukk. Wa yansawna al-akhira. Benn ngoog yuhibuna almal wa yansawna al-izab. Mu ni doom aadama yi jamono ngi ñëw may jàkkaarloog moom ni man Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sama xeet wi danañ egg ci bëgg alal foo xam ni dootuñu mën a misiré seen bopp, dootuñu mën a téye seen bopp, nga xam ne ambition de misiré lay doon. Mu ni su boobaa daf leen di fàtteloo ni ëllëg alal jooju leen di tax di ngar ngari suba ngoon yàlla daf koy isaab ak ñoom, daf koy isaab ak ñoom. Alal ju ne yàlla dina laaj foo ko jëlee, noo ko amee, bi nga ko amee bu nu foo ko dépassé, lu ci nekk ni ko yonent waxee ci hadis ba. Te Muaz ibn Jabal nettali ko, nee na amul benn jéego booy jéego loolu di nga wax yàlla li nga am foo ko amee ak foo ko dugal. Wayan sawnal izab, ñu fàtte ni yàlla dina leen regle ëllëg, dañ koy fàtte. Doomu aadama yi egg ci nekk Abdul Mal, nekkatuñ Abdullahi waaye Abdul Mal lañ, mooy nekkatuñ jaamu yàlla waaye jaamu alal lañ. Ñu dem ba bëgg alal yóbbi nit, mu jàng nu ñuy rayee di rey ñu di ko fay. Daa dem ba jàng nu ñuy rayee nit, nan lañ koy PSE ba rey ko, nañ koy yoll nga rey ba rey ko, loolu la jàng ba mokkal ko. Léegi nag ñëw jël méccaam def ko muy rey ñu di ko fay, ndax alal laa qadarullahu wala samad. Te kat ci lay rayloo ngay fay, di la fay, bu la trahiré nga daal di dem jël internet bi ni dañ maa recruté woon di ma rayloom, di ma fay may rey, waaye waaja fekk waaja da laa fayut rek, da laa fayut, moo tax nga milipande ko. Waaye yow ray di rey ñu lay fay rek muy sa métier yow. Yaa bon métier. Na'uzu billahi minha. Ndax bëgg alal rek. Bëgg alal. Weesu nañ loolu, da ngay siq nit alal, ngeen war koo séddoo, sa bëgg alal yóbbu la ci, sa ambition demisire yóbbu la ci, nga rey ko féete woo loola yow. Nga xam ne boo ko reyu directement rey nga ko indirect. Famille bi seen bàyyi dafay bàyyi ko dem àllaaxira. Awa jaar ne ak i doomam, ñaareel jaar ne ak i doomam, kenn ku ne yaa nga ca maaman ya, bu mu tudda ci kër gi, bu mu ko fekkee nañ ko suuli. Maaman ya ne ca rek lu ngeen amoon ci or jaay ngeen ko ngir maaman ya. Xam nga ni biñ ay maaman de buñ mënoon defal seen bopp xanaa maa torox ye kay wala maa nar a dem sawara ya lañ seedallah, maa nar a dem safara kay waaye maan maaman maaman kenn képp lañu allah
rabbi situ jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman akac la di jox bok wallahi xana maman akac kon lay doon waye nak nga yega ko wacc rek ba yalla jeyla ca yalla jeyla ca al istiraj yalla jeyla nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la regle ci sa baye ba jikono mom alal ji lay tambale sa baye wax fim ko jele ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak legi bi fi sa baye joge nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom keur joge no def ba al def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni gor gorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp baye doomam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatani bis penc gi ñew wayen sawnal isab da nga fatani bis penc gi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki ba nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax na diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamm yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri ñing koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wala yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga don wax ñogi ni di ci tek suñu beut ñogi ni di ci tek suñu beut doom adama atna taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xet da ñu dem ba r plus 4 mo leen digeenal seen bammel yi yuhibuna al khusur wa yuhibuna wa yansawna al khubur r plus 4 mo leen geenal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu génné le nga génné ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba lañ wax bammel al khubur mom bo fa xé dugg bu jeex na xana sax yi de man nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci alakhirah yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci alakhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi pentir yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey pentir ko bis benn bis rek
nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay million waxuma ca dari alquran ja ngani dara ji luñu dundé par wèr ñu ni nangam ngani am pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhirah pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu new ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem banque retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo démé ngeen di bataré rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadis la yaronata sallallahu alayhi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey bokena yalla bal mu ni bal nala lu togn reey reey bone yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal nala tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya way ensona tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجأة

tërëf ba agsé ci auto bi, ubbi porte bi, toog sex bant buy saxar. Subhanallah, te lu xew ngeen yàlla. Da nga bayiwul yu négatif yi la yonante sallallahu alayhi wa sallam tere yàlla tere la ko, waaye yu négatif yooyu boo ko bàyyiwoon mën ngeen yegg ci jàmm ak salaam. Leen ci tudd yàlla kay, yàlla kay tooñ ngeen ko ci. Client bi moom it bu fekkee ni bi mu jógee def na li ko war, te mooy bàyyi na yu négatif yi yàlla wax yépp, ni màndargam ragal yàlla bokk. Waaye client boo xam ne moom it bu nee day tukki, au lieu que mu génn buntu këram ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah, waaxu dugg ci oto dem. Waaye déedéet bu génnee xam nga nu muy defa, joxuñ penku, sowu, gànnaar, sëlum, kaw suuf, domp suuf, du sa yem de, du sa yem de. Bu dee ña topp aada day julli nee na ñaar rakkaa yey, ñaar rakkaa yey. Xam nga ñaar rakkaa yi nu mu doon, benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bi ci des bi ma ñëwee yeggali ko. Yow waaye ndaw, du ma sa gis lii. Waaw dóor ñaar rakkaa la war a julli taaye sëlmal de, mooy julli tukki. Waaye xam nga nu muy def, benn rakkaa lay dóor sëlmal ni bu ma ñëwee yeggali bi ci des, maanaam daal dellu si ci daal fi mu ne pour moom nee naa day jéem a nax yàllaay. Waaw la pël ba defoon ngeen baal ma yéen pël yi. Waaw pël ba. Pël ba doom ja feebare, ba doom ja feebare mu tiim ko ni ikam yàlla. Wallaay sama doom ji bu wéree ma yóbbu ko daara mu jàng alquran, fekk ndekete booba jabar jàng ci ginnaaw, ne ko i Malik, mu ne ko noppil damay nag yàlla. Mu ne ko i Malik kii war a sàmmi nag yi nga na, mu ne ko waaye noppil damay nag yàlla. Ah yow da ngay nag yàlla, moo tax nga dóor benn rakka sëlmal naan bu ma ñëwee yeggale bi ci des. Ay ca alamatul xawfu min arrahman tarkul maxaarim bila tawaani, bàyyi yu négatif yi mooy ragal yàlla. Bàyyi yu négatif yi loolu mooy ragal yàlla. Waaye génn sa buntu kër fenn fa ni nga joxuñ fa, wala nga tase jigéen wàññi ko naan damaa njiñ jigéen, wala nga tase góor wàññi ko naan. Subhanallah, dóoral ñaari rakka, taayal sëlmal, tàggul sa borom te dem. Bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah, lu amati yàlla. Ñu noddu takkusaan mbal na. Allahu akbar, Allahu akbar. Ma ni kon màndargam ragal yàlla Sëñ Touba nee na mooy bàyyi yu négatif yi yi yàlla tere radiallahu taala anhu. Bokk na ci liy tax a doon walliw mooy màndargam ragal yàlla. Bokk na ci liy tax a doon walliw nga amee màndargay ragal yàlla. Walliw yi nga xam ne dañu ragal seen borom, suñ borom nee na ñooñu duñu tiit duñu ragal. Waaw duñu tiit duñu ragal. Buñ xasee di tukki daal tàggu seen borom, duñu tiit dootuñu ragal. Allah inna awliya allah la xawfun alayhim wala aw yaxsanun allisina amanu wa kanu yattaquna, la suñ borom wax. Lum ca teg lahumul busra fil ayati dunya wal akhira. Suñ borom nee na ñi nga xam ne man maa leen waayoo xaritoo leen, ndax ñoom lama digle ñaga ca, lamay tere bàyyi nañ ko, ñooña la xawfun alayhim, jarul ñuy tiit jarul ñuy ragal. Ñu ni ko la tax muy ndax yi ma bëgg man yàlla mu nekk ci saab jaam nekk na ci ñoom. Allasina amanu wa kanu yattaqun, boole nañ gëm ma ak ragal ma, boole nañ gëm ma ak ragal ma. Moo tax ñoom duñu tiit duñu ragal, ñoom samay xarit, ñoom samay walliw man yàlla. Walliw mooy kan? Mooy ko yàlla méngoo sa mbir, koo xam ne yàlla méngoo sa mbir, kooku mooy walliw. Kum mën a doon rek walliw la, mooy ko yàlla méngoo mbiram mooy walliw. Donte walliw yi bari nañ, bari nañ. Am na walliw boo xam wilaaya boo xam ni borom da koy juddwaale, am na wilaaya boo xam ni borom a ko liggéey ba jot ca, borom a ko liggéey ba jot ca. Bokkuñu nag, bokkuñu. Gi nga juddwaale moom loolu coobare sun borom la. Yow defoo ci dara, yow defoo ci dara, coobare sun borom la rek nga juddwaale wilaaya ji.
lolu yalla la soob ni nit ki di judduwale ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu judduwale yonent gi waye yew tamit wali bi nga xam dafa judduwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu judduwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñet ba sun borom def kumuy wali def kumuy wali muni gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah law al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njaboot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabooti jambour yi d'abord njabootu jambour gi njabootu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla yalla ngay jëkke sourale ci njabootam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njaboot gi bindafun yi njabooti sun borom lañ sun borom len bindu te mom len sun borom ngay jëkke sourale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotuk yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotuk jambour gi nekk ci sa loxo sour leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna muni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci loolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambour gi ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen bay dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna for tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina mang ko don wax xalé yi dem rek dimay jangale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakote legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len tawax ko jakka waye legi sun gonay legi yi nak sun gonay legi yi mu jekon ga ñooñu bo bokke ñoom ndab buñ joge la ngay jikko def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ma xam ngeen ni wëñu
wagnou sarbetu yonnata sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci bën beud buso ngir metitu sukurat mun waw mun ni waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wew yonnata bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu le bu top yonnata sallallahu alaihi wasallam ah waji yor kal ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gone yi da ngay nan ñune jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fek ndaysan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dund su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barki xam bala nga deg barki xam motax waxnako ba tayi borom maqamatul harir bamou ne al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba ne ko uppuna wax souraal ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga souraal ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jekk ak ñu mujji yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggé tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ñangay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ñangay titeru ci seen morom fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci gesbu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnata bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa newon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ëkk ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo tokhal ëkk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jamaa daaju yi nga xamni amuñu xel ñoo nga xamni amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoluy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañété am dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakoute xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ni parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adama yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meena doon nit waru la gënal yalla lol parlo jeruko nit waru la gënal yalla seigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lol la waxal bopam de kërok bam toggé wo bokki bopam mi seigne ma samba ak seigne modou roqé ñom ak bokkam yi jiko jégué yépp
tok ba yak mu ni way yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacke lool ya ñu gënal luñu manam mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg ñen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg señ touba radiyallahu ta'ala anhu señ touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqwa lak ragal yalla rek dal di am barke al qur'an ko wax sun borom neena walaw an ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alaihim barakatin minas samaa wal ard yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen deme buma gënal len lu yalla sak bu ngeen deme buma gënal len lu yalla sak munya muni damay digal barkep asaman muy soti ku ci yow ma digal barkep souf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la luddul yalla walaw an ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa touba yalla lay wax dé walaw an ahlul qurra ay bu fekkon tani wa touba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaw la wa dakar mu ne buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga ñu ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ci genn bam dess yalla katchat ko ci mom lu wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila bo ma newul duma neti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk bo beugé wërseuk muna mun ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragale dama lay wërseugal ba dila wërseugal fo ma fogué wul fo xani musufa fok sa wërseuk man yalla ma andil la ko fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dugg lum compliqué dina la ci génné amani taqillahi jallahu makhrajan amani taqillahi yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dina la ci génné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué yalla dina la ci génné yow gisuf kéro du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila betak wursuk fo tollu nak ma dila betak wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma leen garanti ñu ne ko ñan mu ne allaseena amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma bu luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma
ومن أراد المائية فأله بتقواه ومن أراد مائي الله فأله بتقواه ومن أراد مائي الله فأله بتقواه ku bëgg yàlla nekk sa compagnon mu ne ragalal yàlla dangaa bëgg foo ne yàlla ne fa foo dugg yàlla dugg fa mu ne ragalal yàlla rek tabaraka wa taala Serigne Thierno Diouf Lambaye yàlla na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande te yéege ko ci barsaqul muhammadiya ku baax ku yaatu ku tabe yàlla dafa dogal mu nekkoon wëlëréw sama waajur xam ngeen dëkkam ba ñuy wax buleel sama waajur daano ko fa gane ji benn bis mu fay dem ànd ak man boo mi ngi amewoon li ñuy wax wëtiir man maa yoroon faswa mi dem yendu jël ko ñu ko yendulee xam nga ñun suñu waajur daf noo yar ci bu ñu sukkee ci ndab duñu laal ndawal gi boko laale day doto ko netti mi ne mu ganale ko ma ngi koy fateliko xam ngeen dëkk Allah yoy ceebu ganar la boba mën nga wax ni mo dakku soos ceebu ganar la ndabli ñetti ganara ci ne ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla señ touba fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleg mu dagga sanni ma fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak señ touba fatima kenn ci ñom deggalu man may lek ci ciébu kessé rek ñi sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ Thierno Cheikh rek yëngal bobba dan ni la ilaha illallah way way barke borom Touba bi yar ëppuna way way sayyidina Aliou bi yar ëppuna way dan ni suxé poju genar ni nganam nganam nité teuf ni ma addiyé señ Touba ku bëggol señ Touba la señ Thierno Diouf yalla xamnako addiyé señ Touba ma jël bo poj lek ba señ yax ba tek fe mune xana ko xeyel señ Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dan ni suxé benen poj ni nganam nganam nité teuf kërëm lool la ñam ci genar gi mam señ Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé lélég ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolé rek gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci Castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa bo ba tay sax yaram bi taxu ko ki lool ma ñëw ñëw mu ni koku mané man Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama doom way way mbay yaram dal di me fatali bari mu ni waaw Diouf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñ aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon ko ma ñaanal xam ngeen ni moom daana ñaan ma ne ko ma nag soxluwuma ku bind dara jox ma soxluwuma it saafara na ñu waay waay mbay yaaram kon loo bëgg man ñaar yooyu dong laay joxe mbind ak saafara waay waay mbay yaaram loo bëgg ma ne ko li ma bëgg mooy yàlla jiitu ma fa nig ma fa suma ñëwee mu dëkk faak man wallahi alxasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba baatam jeex wallahi bu yalla don jaxle dana jaxle ci yow man gone gi dom ba juddo ba tay gi ñaan musuma ko deg waye demal barke borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla doli njegal ak yermane mom señ Thierno Diouf Lambaye mom señ Thierno Diouf Lambaye mani kon bo bëgge fo dëkk yalla dëkk faak yow ragalal yalla sun borom mako wax de sun borom neena inna la ma alasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma alasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi accompagner ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax
wala sinuhum yahsunun fo len fek rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis wajjo jo xamal ni mang ci wetam foko seen rek mang ci wetam wajju mel non foko seen mang ci wetam wa man arada al fawza fa alihi bi taqwa ku bëgg taxé bëgg mucc ragalal sa borom al qur'an la sun borom ñene wa man yuti allah wa rasula wa yakhsha allah wa yattaqih ulaika humul faisun ko xamni dañi ciow ci li yalla ko yonentum digle toftal ci ak ragal yalla di moy tindiku lepp lu yalla tere wa yattaqih sun borom ñene yoyé gaay ulaika humul faisun ken man leena tete xé ken man leena tete xé nafa nono wa man arada usna al khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defurul bo gindi won julli rakka million rakka dundu téméré at lutax mu baax mujju rafet rek yalla nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj rafet ragal ma ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujj rafet ku ma ragal rek am mujj rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab ku ma ragal rek da nga am mujj rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet ak am solo usnul mahab usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujj rafet wa man arada al janna fa alihi bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk mu ne sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonentou bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tangat lo yonentou ne ko anta khult taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonentou ne ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko wala khasiyat qalbuka la khasiyat tawari huka bu fekkon ni sa xol bi ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir ye koy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir koy jëf mom ragal yalla wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawari huka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wasalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe mune geuno ma ragal yalla nangam waxa wax waye bu jeffe iblis lay doon wa nan nga mané jeffe iblis bo nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nagn ko fi moy li gaay wax rek geuno ma doono mouride
am mourid la waye waye ke amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidian la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de القران نكو نيتلي خالد الاحراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم القران لا سوره الحجرات سن بروم نينا او غايغي ني بو واخا ني نان من جليت لا واي من جليت لا واي يونت صلى الله عليه وسلم سن بروم نكو تونتل ما غاي ني لين من جليت لا واي امو في يون ني لين دوغن اي جليت واخ لين كو خالت الاحراب امننا قل لم تؤمنوا دوغن اي جوليت من مريد لا واي مني دو مريد ك بو دون اب مريد واي دو سي ود دارا دو مريد من مريد لا واي مني دو مريد دي دا بو دون مريد واي ووتو في دارا من جوليت لا واي يونت صلى الله عليه وسلم سن بروم نكو وخال ما نيلن دوغن اي جوليت ك ولكن قول اسلمنا واخ لين ييناغي سي بير دمبخ مبمبخي رك walakin khulu aslamna wax len ni len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala may dakhul iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la way mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ni mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir di mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolou man na am ولا ما يدخل الايمان في قلوبكم متى يالنا يالا ديفال توفيق تي ديغ القران القران بايول دارا القران بايول دارا دافنا سيد لامين نياس رحمه الله مو في تود ديفان ايميسون بوبو دينا اك جامانو دينا اك جامانو ماني دانيو وارا واخ كاي جامانو اك دينا دينا موم ادينا دوكو ياغالي بام فيك جامانو جامانو فيك سي دينا رك جامانو فيك سي دينا رك lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga bal ma la tufu veke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagni ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamna ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent ni yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolé ak sa baye mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi da ngay xex ak yalla deggen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal mu ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamone sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg beus ak yu ken xamul rek xawma
yow buri won yalla sa baye du jitt ngane bu yalla defale sa baye tiranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtaan buma jallé tout rek sama xala man na ma yob ci lenen ñu leen di sant di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdathun ma atija li rabbina wa babu la ilam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illallah baat la bo xamni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadullahi ma al jamaa fokay tek yadullahi ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëpp julli ki bëru fe mennu mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah ngane li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi te amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox te amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say felicidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca tool yi bay te rom fa mbott yaak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbox ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtanam ci internet bi dañ koy jema def li jem ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira manileen ba ay nit rocc ko ñu wax mako manileen man sa bop la xam man personnellement mëna mune man buma leen ko dé misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu doon legi sa xeyna duma ko wax man leen man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima beug nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xamnako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jeriño deglu basu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci da yok tuyaba ji rek ndax hadis ba neena yadullahi ma'al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إيه المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نأيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بكري تري راديو خسيد اون لاين ديلو سن نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñu meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina biñu génné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci suñu xol lañ ko tibbé xeyna dinañ ko wax bu ni jéxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wéssu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجري الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موضوع سن موضوع بلي باسي سن موضوع تايرا نبك تي جوك بغ أب ينمت بغ يالله بغ نتو يالله لن لي جري نكي نخ نوار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wassalam wal awliya bu la neexee nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la ndax ñàkk bëgg walimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa li tax bëgg ab yonent alayhi salatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sunu borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim wa hal ma sama jam ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sopp len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sopp len dong dama tay bolé djéggal len seni bakar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom né top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa bo né bëgg nga muhammad te top ko mbeugël ga du dëgg sa bo né bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeugël ga sun borom concerné wu ko considéré wu ko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad ali sallatu wasallam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaliss dama jene le or de ñaari jaaro yi xaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo buñu nanga tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxone sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekke ni topo yam ci yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yanti yalla muhammad alayhi salatu wasalam cheikh oud bamba mi soppone yanti yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem mu yesul mu yesal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc xob yi nako yonent bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni nako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp muhammad kunu pi ne dajj ak bopum neen sopp muhammad de jote wi len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab sopp muhammad waxuma nak ko xess rek sopp muhammad ah kay gi nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindi neexu la te muhammad bimu fi daatan joge neena la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jikk wax alquran la jikk wax ni la bo soppe muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp te xéssuñu dana leen digal ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañu soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal khalal waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñu lu melni kërri dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal khalal innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak brassel ma brassel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ni ay doom doong mun ni dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngeum da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangou ko te nit bu yalla nangoul ngeum rek baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangu ngeumum lool li daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ne ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mum gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna mané ko kon yalla nangogul sa ngëm wala yalla nangou sa ngëm rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum gëmul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngëm matagut sa ngeum matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngeumangi doga mat al an sa ngeumangi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngeumangi doga mat motax bala sa ngeum mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la Cheikh Ahmed Bamba radi Allahu ta'ala bindina ko ci khasidam gi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba

tidak julliltu selmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wallahu ghafurur rahim alayhi salatu wassalam bëgg yent yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwahuma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ñu xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yenen sallallahu alaihi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamne kum ne ci yow fekkone ngeum yalla mant fess la muna muni matti nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yen la muni xana beug yalla ko yonentam bam geunal la ludul ñom beug yalla ko yonentam bam geunal la ludul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar ngeum neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da beug yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngeum yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh ahmed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex muna man xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex adina moy beug yont yalla muhammadun sinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarum adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari jeej yi borom ñaari geejju wurusi bu la nexé nga firé ko moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejju sariha waye moy borom geejju haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yépp la boole won sariha ak haqiqa الايمان والاحسان عليه الصلاه والسلام كن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاه والسلام فرض العين مرخص احمد بامبانيكو dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima poussé tax ma sot khalima jamb da di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jamb da ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yent rek da ko beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donatone yent gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial

kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connection direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna amone fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lol la seigne touba bindi ni seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connection so demé mu partager la diga am connection bo fekke waju amul connection nga ne ko partager may bu la partager do am dara lol la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni munuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fek mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italie sëriñ bu ko fek mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Europe mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ne ko jébul na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaam nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wëlërem wayé message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendiko la ci la sa aajo di fajo mudé serigne ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup ciep beug ga muy beug ba gendiko la rek sa aajo faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu becc ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bousa jeng bi nga xamé ni serigne touba cheikh modou fadal bëgg na yew yu ay gani naram te dara neeku fi bako serigne modou bousa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dootu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay joxnako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni bejo bet nako kero ak lam ko bette kero la affaire am bax waye ñom duñ wax ken dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wéxal ko ak kero sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa fadiu aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakole amna ci walli wi am ño xamne ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xamni fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñunima mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis
baba xam ngeen sama wëllëri la daanañ jokko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma woko téléphone niko man day maangi mbacké kadior mais dañ nima Seigne Sidi Mokhtar ngi fi Cheikh Mati Leye munima jëlal numéro bi ma lay jox nga woko ndeké baba numéro Cheikh Ndjay la ma jox ma wo Cheikh Ndjay moma yobbu ci Seigne Cheikh Mati Leye ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib Seigne Moudou Bou Sadiang biñu wax Tala Touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaari Cheikh Ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyara la bënuppi mu dal di bit lol kayme alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ngi gis bamba ñuko andal ki lum bëgg rek fum bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin munima ëkk gogé ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba bobu seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fe andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh mati lay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok manako man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay Seigne Touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non la mako waxé daal ni tekket wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh mati lay def ma ma sa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tuddel ma ci nitu yalla yi ci doomi Seigne Touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh mati lay moy bëtam yoy lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak luma na xew momako netti ah momako netti radiyallahu anhu dal nako yalla do li njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogul mi ngi fi talib suñu mouride bu sa jang bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lol ndax digna ñuy wéddi di fenak ak katch bay wax ni togu mak seigne sam té laaj yi nekk ci cassette yi yépp ñepp diko dégg xam nga ni lolou gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fen la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi lolou mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panik aaju ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci cheikh abdoullah hat cheikh abdoullah xam ngeen ni wëna rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci doomi Seigne Touba yi moy Cheikh Abdoul Ahad dafa am bis Senghor war fe ñew fi Touba set ci Cheikh Modou Fadal té xam ngeen ni Cheikh Abdoul Ahad da bok ci walu yi nga xam ni Abdul Jalal lañu Abdul Jalal mom direct rek Abraï la du wacc yonam lol taxna nak comme Senghor du julit mu wax ci m xelam ni bis bu fi Senghor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme Cheikh Mahamoudou Fadal mom amna connecté connexion direct ak Seigne Touba yeug na mbir mi bimu ko yeggé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétan lum def mom Seigne Fallou moy wo radio bu mu ñew mu ni Senghor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari bëtt Seigne Abdoul Ahad xamni momu wax ji mu bayilam naron ci bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bëgguma koy wax
waye dal liggeel nit yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yi ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne sheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sheikh amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gam gui wax deug yalla bing naam bing mo xamni mënu mako wax sant na leen bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gam gui ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galam ko terewul yone na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadou len joxuma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je yeb etc ñi ngi koy gëreem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoyu ño xamni ndeysaan bo xolé am nit ño xamni ndeysaan seen marchandise yeb boko calculer won bo né mutul 50,000 man xawma len xana buma joge ci sama daara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu boisson bu ne indi ci daara ji bi moy ñettelu gam ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollo ak marché ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añ beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma di señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man liñ ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci war may yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legui rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye dama fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adiyé sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuuf waye téréwul rek ko ci melni ñom bay jili sek ak ñooñu classe ko gën ñoom ak fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jasakumullahu khair jasaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigeen ñi lahasayu sal yere bay fal ne ci liggey ba at mu nek non lañ ko defé ñi max ni moy juri jigeen ño bokk wenn moy jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di len gërem di len ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nekk ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khair jazaihi lool rek jaroon na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaroon nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko ni ñu talé leen ni ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay beug lu bax rek la yalla nako yalla delo ci seen jëf yoyu mu nek ak pay
alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jeuf ju rafet duma ko fayé lulul rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamuñu ma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del kër gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu leen man nax waxon nako ben kilifa ba soppé yi riyé wuti nan soppé yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé té gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto leen gis ndax amna ño xamni ni riirando lañ yalla yobbu leen waaw ngelaw li leen yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dañé duñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

والسلام على رسول الله. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبر وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالا جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام dingen tombe bobu niko cheikh abdullah al ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ngeul ben gi dama ko tuddi won sax asnatul akhlaq li ñi tuddé christ de valeur ñuko waral moy aslu bi ciosanal li serigne abdullah laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrerte jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangal nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre ku desacraliser sama wali wi nga xamne dafa nekkon lu sacré kep ku ñew desacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu desacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mba du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mudal wax ni wa khaliqi nas bi kulli adna na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jëflante le nak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqi sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati na ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tudd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk ali sallatu wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda ladal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax bi rafet amul hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamine rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamine te rafet borom lamine wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khat jamono hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kulla dayri radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni ta amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé education bu sen muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhissi li annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé té amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té lu ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew muni def ko ci discipline waykatu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak liggéeyal sa réew farrahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa réew liggéeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggey la sereew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay station yo xamne ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé batay nga yobulen semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batma rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee. Waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fonk. Ñu ne ko lu tax, mu ne al xaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll al xaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu kumb mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujjee asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Makk ci seen programme bu négatif boobu. Bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ko jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa in al baatil kaana sa waqa. Programme bu positif ñëw na, dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafiy jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mejju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la. Yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi suqut suba wa ma taqaraba ilaya addi bi shayin ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala. Ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu illa bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi alqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk yemu ca. Mu day toftal ay nawaafil yi bari na. Jàng alquran ci nawaafil yi la bokk. Jàpp sa njaamur ci lu du sa yoon nekkul ci nawaafil yi la bokk. Jàng xasiida ci nawaafil yi la bokk. Suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawaafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto. Amoo foo dëkk mu tabaxal la airplis cab. Ndem doomu aadama mooy sopp moromu doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp dinaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa dama yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ne ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué. Sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitti wa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laste temps bu passé boo xam ni walliyu Sénégal yépp saaga nañ leen. Te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale, ndax dañu ni lamaaw tasuf ñoo koy wax al martabatu laatu saami
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum eboyisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliwum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mënu ko bal bim la door mu ni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal yalla fiir ci man ba bëggatul kuma laal ñoni buñu aggé fofu rijalul khayb la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañuy melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci duggu moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu duggu ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñu ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena qala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnata ali sallatu wasalam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mune yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu bi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doom wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal bay bo ñewé yoon wi ma lay orienter moy yoonu jup bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yoon wo mo musal mo lay musal ci agriere ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayyidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñen bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa ndax musa mom amna sharia
kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yépp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yépp waye ci biir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayyidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mu ne ko kay ba top la may ma top la ngir nga xamal ma ci ay xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayyul lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi represente yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wutu yonante yi nit ñi wara topé ab yonante non lañu wara leen wara topé nit ñi wara diglu ab yonante non lañu leen wara diglu ñeen bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu leen jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi neenañ sunu wali yu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mam yi rek di len utiliser la khadrallah wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga sowu mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genn bo xani manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu dara terbiya bu noppé ci dara terbiya ji ci jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tukh cigarette waye tukh kat kas bu nane koko dutu ci nane ñi defaru la xé ñi defaru ci dara ja té pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna gudi jang beccëk yonnati bi niko après muniko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yonnati diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui muni kon kay yow mokal ngako sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun sunu loi saga neko fi crime ak astaghfirullah crime la budé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi tam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nek bitim réew ya ko saga lolé du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire
saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wa la tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de wé sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonent sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatun na'ima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wa la yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi malay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xamni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mi ni titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour taxir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënël ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara jé yeena koy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar
waye bul sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dana tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu demé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi folote ci kaw legi amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geejgi heureusement mu reconnaître ay defata mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko ne ko acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mi gëm ko na sel mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj qala mal haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni إذا كان في آخر الزمان يرفعه علم الشريعة وأكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام القتل نينا بوغين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant تاي لا خم خم غنا باري دي واي اسك خم خم ماغي ma bëgg wax ni tay la njang gëna bari wa est ce xam xam nga fi waxna ko bari ci dem ci ben waxtaan dama massa sétane ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fu mu am mu ne ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waji étudiant bi mën ta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal biré bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñëwé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañoo dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi néwon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñëw tal université bu pire xam nga ñu défa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam yi ñu ñëw tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré déllu wat ci lañ ñëwon bi buñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujj wañiku daan ni nak dama bëgg jang dan ni dama bëgg jang té
yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga lisbonne di jang domam wala ma nga amérique wala ma nga angleterre domam wa legui yow yow domi baad wala nga mëno genn réew mi mëno jangi fenn fudul ci réew mi fi nga wara jangé nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem seigne touba lum waxone seigne touba da waxone ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla seigne touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa seigne touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxe ñel na réussir ñel na barke ñel na teranga ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition seigne touba ne nako ko taxe ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rewmi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sunum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnuko wan gannaaw rew mi duggu ci ay bato wagnuko rayat seen bop le kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am Afrique africain ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi doom te ña ngay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munu ñoo ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kayo yi le di leen 110 tan ci ñom

ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni sin mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer gor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyidina aisha ni yalna yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni ni rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia digeen ñoo bu l'islam ni ni la rek ñu ni non la motax al qur'an ngi ñuy poser question ñun julit ñep nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla ne question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangu nga julli bu wéru koor ñewé nangu nga wor kon nangu nga len l'islam waye muray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci julli jotey dal nga jox kep kepal bu wor jotey nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni aske li moy ngam aske li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ca dess muna muni gatch ak adina ngay xaar ak go al-akhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik ko def rek nangou li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen sa yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentene ni la ngani walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo weur ta def lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano mom li la santane nga ne jamano ka laaj dedet nga nan sa bakkano ka laaj kay ak sam xel sa bakkano ka laaj ak sam xel ngay genn ci di ñax yonent neena won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bulen ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ jamono je yaqku xetul langage la rek waye fekk jamono yaqul ñuñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñuñ wa jamono ño yaqku xetul langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal bu ma ne da wex mi ni dedet in bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonentene da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur waxal ma ne len man yalla

0: ma ngi leen di dénk ñu moytandiku di juyoog man, ma ngi leen di dénk lañ moytandiku di juyoog saab yonent wax ba nopp ñu def leneen. Mu ni képp koo xam ne ni yaa ngi def loolu na ko wóor ni fitnay àddina dana këpp ci kawam ak fitnay àlaxira. An yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim, mbugalum àddina ak mu àlaxira. Mbokk yi, ñaata ngeen xam ci jigéen joo xam ni, jigéen joo xam ni yàlla da ko mayoon taaram ab taar la ko yàlla may. Au lieu que mu jël taar bi jaamoo ko yàlla, waaye seytaane àbb ko taar bi di ko exposé ci mbedd mi, mu d'accord ca. Mi dem daa quelque temps rek am feebar bu ko ni càpp, doktor dem na ca. Fu mu dem ñu ni ko gisuñu dara, muy ñiis di ñiis ba xëy fuuti. Loolu mooy fitna ji yàlla di wax. Yàlla nee na kuy wuute ak man sama ndigal, lenn do nga ca mën a juddoo, ñaar do nga ca mën a juddoo, fitna yi àddina mbaaju àlaxira. An yusibhum fitnatun. Mbokk yi, mbaa xam ngeen ni bët bu aay raw balu fital, bët bu aay. Yéen sama mbokki jigéen ñi, man laaye leen ko biir, gis nga bët bu aay moo raw balu fital. Wallaay yàlla xam na ko, bët bu aay raw balu fital. Boo gisee wolof, bët bu aay ak gémmiñ gu aay, bim ko xoolee firi ko firi mënu koo firi, xamul num koy firee. Mu firee ko ak ndëmb, ak ndëmb ngeen baal ma ci baat bi, diw dëmb la. Fekk wallaay dëmb amul. Xam nga lu ama, bët bu aay mbaa gémmiñ gu aay, waaye wolof ko mënta firi, parce que xool na xool xamul lim koy niru, mu firee ko lim njëkk a dab rek, waaw wala lim njëkk a xalaat. Waaye fekk bët bu aay am ak gémmiñ gu aay. Bët bu aay ak gémmiñ gu aay nag ñoo raw balu fital bu rëcc. Ñoo raw balu fital bu rëcc, yàlla xam na ko. Bët rek moo la naan jàkk, nga doxe fi feebar boo xam ni ba yowmal xiyam di wér. Fekk bët la. Nga jël sa yaram exposé ko. Yàlla dogal mu dajeeg borom bët bu aay làmmiñ wa aay. Boo demee ci téere fiq yi, mi'yaan lañ ko tuddee, mi'yaan. Dem leen ci Jawharu Nafis bu Sëñ Touba, da ngeen ko gis bi mu koy jàngale. Gis nga kooku sax l'islam day wax ni buñ demee ba turwe ko, ça veut dire lor na ay quelque personne ci bëtam ak làmmiñam. L'islam nee na kooku nañ ko jël sequestré ko biir këram, mu bañ a tey génn daayi man. Borom bët bu aay ak borom làmmiñ wu aay woowu l'islam nee na buñ demee ba turwe ko, gis ni lor nañu bare ci bëtam yu aay yooyu ak làmmiñam yu aay yooyu, l'islam nee na nañ ko sequestré biir këram bu mu génnati. L'islam yoral ko léppam bu aay bu mu génnati di lor kenn. Léegi nag gaa yi génn far di fekki borom bët yu aay yi, ndax yaay génn Facebook mbaa TikTok mbaa YouTube, yow yaa koy génne sa bopp. Nga gis benn vidéo buy daw rek, benn waay xool ko dañu ay waay ji de siis ndaw, fuuti nga. Bu bokkee ci borom bët yu aay ak làmmi yu aay, yow fuuti nga, yow sa àddina yàqu na. Bu ne ay waay ji rek jeex na. Moog cami walli wayam, cami walli. Gis nga walli bu xoolee ba ni cam dootu baax mukk, yàlla seede na ko. Waaw, cami walli moog bët bu aayam. Cami walli bu xool ba ni accam, mu di la xool tele nii rek ngay wax ba yàgg, mu ne cim. Bu nee cim rek yow fóoti nga yow. Moo tax ñoom duñ gaa wax cim mukk, bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jar. Dangay génn tele rek lakkal réew mi rek, wala nga lakkal nit ñi rek, mu di la xool ba yàgg, mu ne cim rek du mooyu, jeexal nga. Yow bokkatoo, yow jeexal nga. Cimi walliw noonu la mel, cimi walliw. Moog bët bu aayam duñ bale dara, waaw duñ bale dara. Yonent salaalahu alayhi wa sallama jàng nañ ci taarix. Ñu di ko jàmbat benn waay bu feebar di bëgg a dee, mu ñu andil leen moom. Ñu yanu ko andil kër yonent salaalahu alayhi wa sallam. Yonent ni ko jàkk xool, comme yonent dafa am basirul xalb, nek mu gis ko rek xamni ki beut ko japp ak gemmiñ mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndjort ñu ne ah mor xujje de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe jaay sama doñu bajjel la jaar na fi legi fek ko muy sangu mu ne ay waaji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waaji waaji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yeen ni woy leen ma jobbe jaay mu ñew ñu woy jobbe jaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko wa galaxndikul jox ko ndox ni ko galaxndikul jobbe dal di galaxndikul mu ne yabil fi mu yab mu ne ko selmul jobbe selmu mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñokke jëg dem yonam tous jotatu ko lool la wala mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wala mën ta firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñoom ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keri te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gessu seen len ci facebook fuñ xol seen la ci whatsapp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci keur ga est ce que la tek rek nga ñew ci keur gi tok dede moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xani boko guenné gor ñi xemem la muna amuni baxu ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tégi xef doon dem daayira doom tégi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab ab tar fu ne taf ca ko séti daayira ba te yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo démé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani seytane nga ko ab te nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba kër Seigne Eladji Malik bako fi ba ñew waxarna fi buyoti kunna wala tabarina tabarjali jaayilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarina tabarjali jaayilati ula da ngay dem marché dong lu ci jër ciap ciap bako fi ba ñew marché dong yarna ciap ciap wala tabarina tabarjali jaayilati ula lool mu ni lool melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yëneent bi lay waxal de te moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna mu ni way reer ñi do nga ko daan def gañu reer ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arrêt moko delul ba ñoyam dafa reer xamul dara wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal jahiliyatil ula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoor gu bëgg laali asman mëno muru loy musooru nuroolu astriyer la xuma musooru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayira em ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna su bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna su bay lantana li din ata tastiri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna su bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul ciap ciapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñong muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul ciap ciapal bul téggé rafas bul ab ab tar muniko lu may def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man Seigne Touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur lako wax ni taxamur Seigne Touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu kokku nga jëm ci dayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah te goori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere baati mbubbu nak far mbubbi goor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yere bo xamni mom lañ momalé goor am yere bo xamni mom lañ momalé jigen lolou culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër to sol yere goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yeureum goor guy solo ni jigen bi solo way yalla bu yalla yeureum jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent duggu na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jeme way yere goor nak la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la te yere jigen yi nafi ngani cheikh ibrahim ngay seti ngani cheikh rafal ngay seti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fa dayre mam cheikh la jëm neenaay solo bu melni goor nak yow yonenti bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cholchol go xamne reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so demé cheikh amul ci biti bu lo ko waxul ci sayir wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joy ak yonent bi lolou la cheikh rahim fall def wa wote wu ma koy joy ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini ata tasari jisme ki ya saynabu bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek man am de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta toga ku yalla rebu yonentou bi rebu ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentou bi rebu cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentou ñoo rebu kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolou la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tindiku len lolou falyahsir la wax de falyahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tindiku len di joyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposé seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb benn beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaq lo laalati mu yaq sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew na ba paré serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yaat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sant bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bokku ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbalé bu ngeen bëgge bokku ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def burwi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol baxam li yëngu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci keur gi yaak sa borom keur la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem societe ba bu ko tak dem liggey bu ko tak dem marché bako ci keur gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu beug nit ñi xol li nga neub neena lolou dong nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku nu sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa wa dañuy sey ak kilifa nek soxna kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi yow rawatuna jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal baangi fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mésu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yi dul jeex mu tak koy kassan kassan yi bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah do nga yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom kër nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër sa borom keur nek reference de ñu waron di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisaa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisaa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigen soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisaa an-nabi lastunaka ahadin minan nisaa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñu roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dedet lastunaka ahadin minan nisaa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égal 2 dedet 1 plus 2 égal 4 la koy def 1 plus 2 égal 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égal 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolou wa keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnati bi yen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna legui yonnati bobu nak nitu diine bi moko fi wutu borom xam xam bi moko fi wutu serign bi moko fi wutu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serign bi bonofi subhanallah soxna taylibe yi sax ñoo la gëna correct soxna taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay vip ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadi minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dakk ndayele ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek referenceu soxna taylibe serigne bi ya leen dakk ndayele ya leen dakk baatare ya leen dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkum bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkum bi fa'isa la wax de ku fi ñew ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say complet say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkum bi fa'isatin mubayyinah kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhi'fayn la dhi'fayn azabu dhi'fayn dama koy multiplier par 2 jigen ñi beggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu setantal leen alquran beggon nako lol ngeen dem ñi deg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkum bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téré na te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mouritie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mouritie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala dit ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom allah akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na mu ne waye sa kana musun borom mu na mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la musa baye deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la azabul di'afaini azabud di'afaini lolu sun borom wax azabud di'afaini ñu wax ndax yalla man nga lolu muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu lolu ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égale 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égale 2 de 1 plus 2 égale 4 muna mun akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni bu ñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénients non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama ko multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna su borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet waxtadna laha rizqan kariman leg dama koy bett ak wursawum xamul fum joge leg ma bett ko ak wursawum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakari am seigne moudou mbay cham fi ñew rek doon ma setti rek genn may leen xaliss bu bari ma leen aya bango waxtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne moudou mbay cham fi ñew rek setti ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango waxtadna laha rizqan kariman wax rizq wursu bo xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mugo avantage yangok donte amna ay ko fa ñaanak ndax yow mëno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekenteni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugar bul fa wone kaddu gu neex yeedit kaddu gu neex yamale ko ci sa jeuker sa kaddu na deugar rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jikko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal mune kon nak yeen goor ñi te gem yalla yeen goor ñi gem yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mana mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fac seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga setantal ko min al awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xarkanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko bo bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xarkanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xarkanam bi pour xamé ko ba xamni ëllëk bu ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lolou l'islam may nalako waye la tambalé ci karam bop ba ci wewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def seigne modou mbay cham aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ya kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu wurtu deme nonu way sax way xassna furujuhum wax len ne len nañu séré sentir nañ koy takk bax sen ñoro tubey na deugar way xassna furujuhum sun borom neen salik askalhum lolo gën ci yende mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sell ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayerep sun mudu mbay ci am lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ng lay gis de gaay yi gisunu la yalla ng lay gis gaay ang ci dayere bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ng lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ng lay gis mu nga suratu nur yalla ng lay gis yalla neena ma ng lay gis kon nak al mar'atu saliha moy jigen bu baax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñu jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al maratu salia pratique la de pratique la kon bokku na ci liñu ñukkalé soxna jaar muy sun waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaar ak dundum waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaan nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtaan nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtaan nañ ko ila akhirih ay yoon motax tay nu waxtaané comportementu jigen di bax ci l'islam njukkele ko soxna jaarullahi maryam bussu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga dal di chance legi bok ci al maratu saliya ndax turu taru rabi'a mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won affecte kat la won luko defone affecte kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggelo way ak fecc mi diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum japon legi sang bi préparer na colle dara bi ngon lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem colle dara ba mu ni colle dara lan man ben colle dara lay fecc li ci sa dundi gi moy colle dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben colle dara bob rek lay fecc legi la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat dor suba dor ngon dor beccuk dor guddii muni mom ben colle dara dong lay fecc legi moy colle dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal té mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay tiam bëgg lu bax mu ne ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah digal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam may na la ya mom sa bop raibatul adawiyé nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay feug fi netari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ñu tuddi masalikul jinan sufyanu sawri nitu yalla bu mag la me xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fum lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du tout retard lu bax du tout retard yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kayu nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kayu nu bax lama benn sëtu señ massam ba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio bele ndeysane mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysane yaay mustapha mbay sam mani waaw ndonga la ngi mi de mu ni len ndonga mo fi ni mana mu ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi min ñi bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mun mi bëgg baax ndonga mo fi ba yalla xam nako jazakillahu khairan jaza am nañu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progresser jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du lu ñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexit waxani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala hu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibey di len wan rek mahabbatu mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu seigne touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa aw redd ni redd yu kuko jegi dem safara kuko jegi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam seigne touba neena ku jegi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh ibrahim fall ñew ñu wax ko ko xam nga jegi lañ wax waye xam nga num defa dañi kep ci su biiramu biiramu rek yalla fekk seigne touba ci biir seigne touba ni ko waw cheikh ibrahim fall yow xana buntu wa buntu bo xunu la dara muna am bakki deg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon muna amu ni cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi malay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim garawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji garawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi malay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla duko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arami fa aramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jahil mo doon wax ni ab jahil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh aboy isidil bustami di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man aboy isid buma safara gison dana tiit ba fay kamaj man aboy isid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tiit ba fay sawara bi ko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun san ci moy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla da ko bëgg lak wala da ko bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalalu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla ak sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len djeglu di djeglu mbokki dong yi ci dara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche sen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciona bi wa ñu ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wéru teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa la ñuy jàngalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji
1: bép julit bo xamné rek am nga ci yéné ñu yéné la Touyaba ji lolou nu ngeen mako bal inshallah taala mbokk julit yi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diiné ji diiné yalwaan la man gëwuma lolou man dafa ma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bok ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bok ak say donga motax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngop lepp kenn mënu ko wax dal waye kon suko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ñukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dëkk gaday joge makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digënte mbacke kadior mbacke bawal and ak ay kilifaam di xéxali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xéxali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginnaw borom kërëm mi xéxal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu salih ala wax la la arab yi wax goor bu reuy siré rek jigen ju tak asku mbaw ma taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappelé ko ci xaré ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolé ñing koy ñaan sun borom defal ñuko ci sunu njabot yonent yépp lolé lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka sami'u du'a rabbi yalla yow sun borom yalla nang nu may jigeen dom yu bax yu jigeen yu melni jaratullahi maryam buso dom yu jigeen yu bax yu melni khadija dom yu jigeen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik dom yu goor yu bax yu melni yu melni yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla yalla bota sunu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kon tuddu yàlla ngoog ay njariñam mënee su ko xiyaas, mënee su ko xiyaas yàlla xam na ko. Suñ borom dafa tagg aw gaay yoo xam ne ay tuddikat yàlla lañ. Inna alladhina amanu daf ni innama almu'minuna alladhina bi ci suratul anfal waa kay innama almu'minuna alladhina idha dhikra allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Ma nga suratul anfal dafa tagg aw gaay ci seen ngëm, ci seenu ragal, ci seenu bëgg. Kan yàlla ko yonent tam waaw ñooñu luy seen màndarga ñi bëgg yàlla ko yonent tam mu ne xanaa ngëm gu fees seen xol duñ ca yam waxtu woo xamante ni tudd nañ yàlla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum. Mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy indil da nga leen a jox dalil. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan loolu day yokk seen force, zadatuhum imanan day yokk seen force. Bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen force ngëm zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka wa taala, dañuy wéeru ci seen borom. Nga dem Ali Imran tagg na foofu gaay allazina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar. Alquran la Almaida gàcce nga la ma sama jaam ñi nga xam ni dañuy tuddu yàlla bu ñu taxawee, tuddu yàlla ci bu ñu toogee, tuddu yàlla ci bu ñu tuddee. Yamuñu ca dañuy boole sikru ak fikru tafakur fi samawati wal ardi ci li yàlla def ci jaww ji, ci suuf si, asamaani juróom yaar, ci bindaafu nii ba mujj mi ni ndeke yàlla yow bindoo dara pour asaar. Rabbana ma xalaqta haasa baatilan yàlla ndeke yow bindoo dara pour asaar. Wallaay mellantaan wi sax du asaar, wallaay yoow wi sax yàlla bindu ko pour asaar. Ma xalaqta haasa baatilan subhanak subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana. Yalla tagna ga yoyu, tagna ga yoyu lima xon ci xam xamu sayyidina lin karamallahu wajha xamne ilmu ladunya lay tokhale bas nañ ko laaj ni ko waaw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mu ne xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an moo xam ci julli la, ci salaatu tarawih la, mu ne amul yaa putuyaaba ki toog, ku ca toog mu ne xanaa ki toog moo putuyaaba ki tëdd. Léegi ñett ñooñu fi ne taxaw mbaa toog mbaa tëdd ñett yooyu mu ne ñett yooyu ki taxaw putuyaaba ka tooga ca toog ka tëdd nag moom muñ. Ñu ne ko waa Seydina Ali nag lii nga wax luy sa dalil mu jàng aaya ba allazina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Mu jàng aaya ba nga xam ne comme dalilam yépp ci alquran la ko jëlee waat. Te Seydina Ali moom kenn gënu koo gëm tasawuf la, dañoo falsifie ay mbiram gannaawam rek waaye kenn gënu koo gëm tasawuf moom Ali karamallahu wajha, kenn gënu koo gëm tasawuf radiyallahu anhu. Kon nag tudd yàlla ndànk dalilam mi ngi ci alquran ak sunna, tudd ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna. Am na fa suñ borom di wax yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko waskur rabbaka fi nafsik tadruan wa khifatan tadruan wa khifatan. Kon ñaar yépp walaabal tudd ndànk ak tudd ca kaw. Léegi nga dégg ñoo xam dañu naan ñu ne ci jàkka yi di wasifa tànqal nit ñi nangam nangam. Xam nga sànq wax naa ay maja kii ay malaaka yoo xam ni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لعين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سرين مود مبي تام أيض الله ونصره. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجو خسيد أن لعين دلو سنين من اليوم ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Na biñ sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuba bi tuddé éducation. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak baye. Wa tax sun borom tabaarak wa ta'ala bi mu wacce ci Mustafa ali salatu wa salam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi al-ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, way iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te sun borom moo ko ne woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf ginnaaw bi ma aménacé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ne islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraanga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsidoo fil ardi, wala tufsidoo fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Kon doomu aadama bu ñëwee ñu ko nekk fii di sakaase, waroo naag la ko yàlla digaloon, juuyoo naag la ko yàlla santoon. Doomu aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu indi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doomu aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu koo defar lu ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi, muy doomu aadama ci boppam. Doomu aadama moom rek bu defarul du mën a defar suuf. Kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. May loolu tax nag kon yar mënta ñàkk. lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégasé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala fusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolu nit ki mënu ko def lulu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lulu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñun lay collaborateur manam ñumuy andal ñumuy collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adallani an sikri ba'dis ja'ani wa kana shaytanu insani khasula sun borom daf ni misal ni mu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nekk sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi mo may defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay
1: diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isja'ani an sikri ba'da isja'ani ganaw ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isja'ani ganaw bama deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'd isja'ani sun borom ni waxon na la ko wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytanu beug ci mom fexé bu ñewé al-akhirah am gatcha kana baytali insani khasula dom adam li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal xiyam di ak gatcha buy dékké yowmal xiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko wa kana shaytanu insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé moku jëf wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partagé bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele moy bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko défé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'is ja'ani wa kana shaytanu insani qasula alquran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhaib ila mu'minan yonent neena ali sirab sallam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ak ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba bama samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëme wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lek nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko difa lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye do ko def budun kon lutax nga diko def baye jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su tarbiya nit man na kaas ay droit ba dugg bo advocat te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit ba dugg bo advocat te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafet muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu mel ni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci diko acca watul su ëllegé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigéen nga ni ko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigéen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalay wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xale bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndedet bul tak bul tak jangal falle xek na ci tufli ca mu wut lamba legi mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqu la laqu sey beut te don goor ay moromum wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé né ko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yé ko rek wan ko ni ko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinj mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinj mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase bu amé sabab rek aramul wayé na bu féké dang ko def ngir banéx banéxu lan banéxu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: wayé nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkale ay weñ moy kundum kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kess ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu toll ci parental da na ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukki bu dawé song nday ji wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanul lu dis la jogé ci gi kess dem ci gey kess nak ko xala ñu wax nan diw lu muy dukkat ni loolu tax nak kon yar xalel bi nga tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti téggin yo xamni wuru ci bayyi dara téggin yim amel bopam ak téggin yi nga amel sa borom ak téggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allah al adabu ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi ngay ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tira nga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que doom adama nokay samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakont nak honoru doom adama dakont nak honoru doom adama doom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama wutena honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidayni ci dama koy teunk rek ca gine nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xam ni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax donte neexul yi nit ca lool lañuy and dedet wërtu démé nonu wërtu démé nonu wërtu démé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor taw yor di demit waru la yilif waru la yilif waru la yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom gi teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ye moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waji sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam do wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom guddig becc ak bayyi fa kër ga ya nga ihtikaf bobu limuy for for nga xani bo génné rek mu yaqku té rewul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ku febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa nday faatu l'islam néna na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambulat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma leneen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab qissa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yanabi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay déké ji salam ni biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu wax ko yenenu sallallahu alayhi wasallam comme yenenu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañu wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele kër chamignam ni nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa doom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama doom gi dal man buma tuddu sax diko tudd paré na ci mbirum yalla ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki lima def ki nga xamni lima daj ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal dé yalla man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tass bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko na re lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dox yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa éducation ba nga fa fagn yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñ fekk ñoo tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xam nako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekk jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak bo mané waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamné yoonam nekkul ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam nekkut ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi bay jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jé ci kasso ba lu len fa yobbu te ku ci nek kat boko waxe da nan bamuy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beurek te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis waajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bimu ñewé seigne touba comme jang na melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yore melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko déggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow dé da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 heures nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morantou seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis yi joy ci internet bi ba nupi nga ni bëgg nga dund lu fitna ah dede tour nga sara ngoñi nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma'al walidayn al adabu ma'al walidayn teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilifulen di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay doom niko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolou mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asaril walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim baye adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiko
2: te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako
1: né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé muni waaw suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu muni ko waaye sa doom ji ci adina mo la ko defal sa doom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam
2: motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni doom la
1: buñ né doom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak yu suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal xiyam ñu ni doom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba suñ borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom
2: lo tax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adama inqata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëfa ngi yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak leer ak barke ak taxé ci bamélu waji ben tiwo wax ni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu te amon xam xam te daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ci daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la waxon nako mel mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji mëna mané dama leen di wax fi makoy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man makoy jënd alli woy makoy jënd wajuri dong yaang may deg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak alli woy ma ko dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni ubusle waqfu ba ubusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkë seen alal jox mako waaw kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni lég lég nit yokati ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba lég légi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég légi wala alli wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na mako wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko dong yi dekke fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammet bis bo faato sadaqa jariya muni bi ci dess moy al waladu salih dom ju ñu éduquer dom ju ñu yar gis nga dom ju ñu yar sa bok fi baye heure bu xelam deme ci jang alcorane mu ubbi kamil.

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna jup gëna tégué ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mud bamba radiyallahu anhu wax nako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mud bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xaritok mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nak ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu saibil arda ne fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkon tani dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye tojok raja xe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yaq la wax rek yaq ak fu yaq man yaqo yaq la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yaq la l'islam tere yaq daray kenn la l'islam tere mo xam yeufeur mo xam julit nak yaq la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yaq jombale nañ ko seen bop munifa kam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mun xam nga ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaq len bayir nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaq len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaq len fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi bi ko wara seuf ak bi ko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñ kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd bi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook duko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñu ko bimu ne nung ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi joy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib إن أردت الصحبة سأسفه أو أسد أو رقبة من ما قال يدينك بطاي من سنتوبا بويوت أنا نو ما تخبنا ينو ما تجعل نهج لين ينو ما تجعل نهج خرائل عدل لين نحن خانيني أنا نين لا سنتوبا نين بويوت أنا نو منا من ما يطول ما نتني ما يطول بلين سأسفة ما ينتكو خمني amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba néna bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba néna bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko défé copain ci gatché ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni loy am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako loy am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yannabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmoni wërseuk ci loxal yalla la né jamm ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fekk nit ki ni la ko yalla melal nga diko añaané ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amul limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sobo seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yanan sallallahu alaihi wasallam ni tey len ñu na mu ne khalim ak seddele ga noppé na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len ñu na mu ne khalim ak dogal ga noppé na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesiré seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesiré dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba néna xolal ki ngay fréquenté muné képp ko xamné sa boko fréquenté bo fa joggé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba néna grand place bobu bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joggé fréquenté ko mais boko fréquenté ba joggé fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na la ko seigne touba ni ku melni bu ko fréquenté mu wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakh baro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kumu andal wal la jikko arabiy lay ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walle sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sey wicc bo fréquenté wali legi mu wal wilayatom gi waye bo def fréquenté ab sang lek mu sang la ko weddi nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wa salam ko weddi laj ko mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan jay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur
na ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wor mal respect leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranké won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranké nga ko bayé ñaari tumuranké gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokh bihi mala seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajuram dakaru gu jégué gi seni wajur nakko gañ gañ mun la yaay fam na dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xé de dakaru gi kep bayina la bul dem nga niko dematuma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu genn ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reugul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu bu ñëwé ba miin dëkk ba deg langu dekk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax bo dot len bok ben reso yeen ñaar reso sax dot len ko bok waaw kuñ yero kuñ don yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu deg lakku rew momu te alcorane boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk nopp guñ ci mom ci daara ja fo jëm ak mom reso sax dot len ko bok loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fe dox loko wax mu lank fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalu mu ko dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti kom ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bané ko defaru mo gën alal ay dougal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane ngam ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lag rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon non kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teureu bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit maam wala sa xarit nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang lang rew fu noppé nga xam waaw señ moodu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytul tombe bi mo do waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yem ba benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci waliwi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci waliwi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinka lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu gok dal majalis bi ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nek en forme waye dima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni amati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

salatu wasalam mu créé ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créé ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islaa bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kotam ma ngi wacc mu dadi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bimu koaliser ak ñom du ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñewat dugg ci bir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tudde al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay senn li yonnentou yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi te koaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ak ma tey mom amir sa dossier yepp ngi ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yepp ngi ak man abu amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam xam dossier yonnentou yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al mushrikun wal munafiqun ñom la koaliser dal ni len legui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñung koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congré yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al mushrikuna defo nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamni fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bire bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réño luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtane fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño dispersé nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm
li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alal jambour nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alal jambour bal toj alal jambour bal tal alal jambour yalla la ko jëk wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bañ fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi da na ñew ci en da na ci ñew ci kanam tuti resultat bi lu ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alaihi wasallam difa am ay information mu dadi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndug seux ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincereut bul dem bi yalla netti yaronte bi sallallahu alaihi wasallam oxystif bi nga xamni mo créer mom la daaira bobu bëgg yalla netti yaronte sallallahu alaihi wasallam oxystif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alaihi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñu toj ay juma fi ci mbeddi touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waw neegu yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane bama leen ko waxe la gaay soga dag masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji do xam ngeen waaji wax putin xam nga man observateur la putin xam ngeen ko de yeen ngi koy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégagé jogel ci putin nga dem fi ci Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewum mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñu tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoy dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dissoudrealé yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak ci partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam man ya ka nuro sun jamono bi ngeen bal ak nuro sun jamono bi ak nuro sun jamono bi ngeen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa en layam ndax lan
ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkunu ma ak yow fu ñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna grawati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daayira waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbal ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbal bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam keppale gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tudé sax TikTok deli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xamni fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxal ni wa abudullah wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bis al qurba wal yatama wal masakin wal jaris al qurba wa jar al junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum manga suratul nisa aymanukum manga suratul nisa wa ma malakat aymanukum manga suratul nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bagn ma wutal nawle len la len sante sen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en len wayou parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye doko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indi sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa misil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tanaloko sa bop man yalla malako tanal est ce que aparté wala daayira jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tanoko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok motax mo bëggoon bokki julit ñu déllu ci waat jàngaat alquran nafaraat ko te déllu ci suñu xel bo demé ci aya ba lum ca tek bimu ne wal yatama wal masakin xam nga lum ca tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci suuf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha illa anta subhanak ay waji li nokay layela yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyé pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkando bu nupi ngeen bokku deret de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkando wax ni bokku len dara ci deret xana lu adama ak awa waye yene dekk akki dekkando nga amel ko waron ko protéger yow mu ko warona protéger legi yow ya koy jaay
yow mi ko warana protéger yow légui ya koy jaay wal jaay li junub dekkano bi ya ko warana protéger légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaar junub wasaib bil janbi sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bok auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay deg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bok auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ñoo bok auto wa saibu bil janbi nonako alquran waxe wa dhaib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bok gi yalla la ko tanal dekk ndo gi yalla la ko tanal lilep luko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah al azim yonnati bi ali sallatu salam neena liñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jeufum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakum al asad fa inal asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndikul wa en mang len di moy ci ndikul wa en nit ki ba dooto xol lu baxam en nit ki ba dooto ko yene lu bax en nit ki ba dooto muni mang len koy moy ci ndikul wa muy ndax bagn nit ak añane nit muna mo ne gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bagn nit te tego ko fen lu ko waral tahassub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en na citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonentou bi ali salatu wassalam neena rik way wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bagnante lay indi muni rik bu len bagnante bu len añanante mu ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak alakhira day tax nga bayyi nit adina ak alakhira mu ne bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mu ne xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit
nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana lol la yonent wax ali sallatu wasalam lol la yonent wax waye diw banako adina ak alakhirah ñi la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legui sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu yi dundule mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abou bakkar tijani atiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo munta wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci munta wax lu rafet mina mi tejeul sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh may ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar tijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa qulu lin nas husna wa qulu lin nas husna waxal ci cheikh may ñess lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moy tindiko ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yoona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformerou ngelaw li diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joge fek lolo ko sabab leene day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui
parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñe atay bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar nena Omar ibn Abdul Aziz nena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbey jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel mënu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel mënu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek ñu xolal sun réew mi li ma waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi dañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté tournée international tubal mag ñi billahi magi Senegal kulen yab da nga leena xamul rek magu Senegal billahi kulen yab da nga leena xamul rek ño xamni seen deral jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Senegal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Senegal kulen ko wax di leen di nax man Mustafa Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi kulen ko wax di leen di nax magi Senegal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax tane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dirëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dirëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko Cheikh Abdul Aziz Dabax ak Tiwaawuni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba neenañ suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina loolu Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mune kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënte non la ko Cheikh Abdou Assi Dabaxi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënte ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bay añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé
fal ko mu nek jeewrini daayira bi wa loko añane jeewrin gi mo yow tamit jeewrin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox kenen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nek seen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon alhamdulillah rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul ko ko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ kenen nangul ko ko pourquoi xëccio bila tanasuhi señ touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëk téré alquran néna sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ na buñ xëccio ñaar buñ xëccio bu ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo né wacc ciatu bu ngi rek ka jé da na ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka jé day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall señ touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi señ touba ne na balen ko wala takhasumi señ touba ne na balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bes la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkale ko ay corpañ tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi señ touba neena balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi Seigne Touba neena ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante bako xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana am ñoo xani ken du laal seen tank de am ñoo xani day ko tibbi seen tank doto tibbi de Seigne Touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin Seigne Touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañu far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ku complexe ak état ko xamni yow yaak état da ngayena complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pri ko def cheikhoun bamba neena wa man yusharikuhum huna fi isthim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complo ak état est ce xam nañ lan moy complo ak état seigne touba neena ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow muni tagat toroxta ngay seen bis pen ci ba yaak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fajtani bu khulta ta haula ma ngi len di moytu ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi len di moytu ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko julli
dako ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko teli te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta tahaula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi liñu bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug la jéeral mun waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologanté ak ñom kenn téré wuko lakin mudaratuhum khatnu dibat kama bi nasfi fil hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amone moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ño leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ño leen di défaral juma yi ngeen di julé muna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la dé muni waye masla ak ñom nak aka jaxé muni muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn képp ko man borom xam xam bu xam xam am mat té manu walam taliq ila li'alimin kamil khat kana sa'adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo meuna masla ak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam am maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeunul nga mandu ca ndax yonentou mo waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugalut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko état beugé def ah kay serigne bi don maslaha ak mom sañna teye loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te man lay teye loxom hadith bobu yonnate sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadith bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commenter hadith yonnate sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo bab auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munu mako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi mané na ci waxtan jikku mako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala
ñu sant suñu borom tabaaraku ta'ala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan wi def nañ ko fi wati lahi ta'ala ñun suñu yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministère bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wu ma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xam nako kon man sama yoon ci parpar lo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko te wax yalla bindegul jamm bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yeneena ñepp jam yeneena ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mu leena té wax seenu gisine ak seenu déggine ak seen ak seen ak seen ndax abu amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggine man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sa am non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ko andut ak man rek lool nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li mo wax légui ci poutine ak li mo wax légui ci erdogan bo gisé école yi nekk ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj loolu sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekkenteni noni l'islam yi dañoo dëkk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler way la bu fekkenteni mënu leen leena contrôler nangu wuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mon exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Mustafa Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yi ak déggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek wa ngeen bal mako kon señ modou ni wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk auditeurs yi radio Khassindo online, delu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Té seen mbokk, seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek, bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Ñu djéggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu té déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah ta'ala xam ni sarsi mo xawa bari ina bu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu fara di wax ni likulli makan maqal bëre bu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombox ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa ali salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ci yep rek la yalla xam doyna waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa ali salatu wassalam xam ngeen ni isa ali salatu wassalam jaamu yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adamay ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax di ñuko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonntu yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sa nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax daana ñu posé julit ñi question na leen way yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamaleen ni isa mbiram du daralu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla la ak doomi yalla buma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adam alayhi salam muni adam alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa ali salatu wasalam juddu am ndey te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama ali salam mom amul ndey amul bay isa mom lu bon bon amna ndey bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ki am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonentu la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala enti yalla isa sun borom ang ko tambale wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam umu Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi juru fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamé ni yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ne yow sun borom rabbi situ jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu mel ni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eumb kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran biñu ko netti iskhalat imratu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim al imran yow sun borom yegnani wonna lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertem digam ak boromam dama ko koy jox libertem digam ak boromam moy budé jigen sudé muru duma dox digam ak muru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni muray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na muru ba ca cioncala suko nexé na muru ba ca ndeggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kata duma ko ni goné guy jamm yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jamm yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamm yalla comme niko sun jigen ni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam parce yene jëfé l'islam bu muro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko konde do gaaw am jeuker bu julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaraku taala liko boromam sant lepp mu diko jefe nit ñepp jang nañ ci tere seigne touba yi mune kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ñariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmuna ko di anata bintu fakhut mu xamal ko diko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fataqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni

dey ba dut am ndox non lay mujjimel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tienne bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiko waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te daldi wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nek du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni biñu ñewé juddu wala ne wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni yaang may deglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekke ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekke ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekke ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou di top yalla kon kep ku ngeen deg mu ni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jal wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonentou du ndialo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonentou yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonentou yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonentou yalla nooh ab julit la yonentou yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam ko yalla yonne lum ko wax ibrahima ko labbayka ya rabbi munu ko jeblul ibrahim lum wax aslamtu li rabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu li rabbil alamin manga suratu baqara ay bele ma jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jeblul neena ba mane ko jeblul tigu ca bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla djibluna wamatu djiblu dara lul moy wamatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy djiblu sa bone djibluna te do top ndigal do baye tere djiblu wode djiblu wode ku djiblu day nango top ay ndigal di baye tere di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yen sama nit yen sama talibe yen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñina muné fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nangu ngeen womatu nango

0: bi muy doon président daïra am na groupe ba boppam biñ ko ne doona toko mo groupe ba nak ay ci bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talibé bi djéblu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talibé bi bax na téxé néna bu féké ni intention bi dong nga am talibé bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la serigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému djum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému djum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu féké amna len lu wara wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekke ni yow sa itté mo do non tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow mal xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek nala bax itél nala bax itél waye dedet bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yokul direct yaangi yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal projet bu melni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekone yow da nga no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënal bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nang nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamiñ nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fait defna li gaay d'accordon nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubey mom yom na waye mbaxana la ci yitté am na ñoo xamni yow mën nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagnu ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow li ngay tib ci fond xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu loolu nekk benen problème gis nga Ismaël mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci projet bi naan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé Ibrahim alayhis salam ba mu ñëwé bëgg tabax Kaaba ga deureum jëlu ko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal Yalla subhanahu wa ta'ala moy lu té nga defal ko Seigne Touba ngir Yalla lu té nga defal ko Alhadji Malick ngir Yalla parce que yaangi may communication ño xamni Alhadji Malick ga leen gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni Seigne Touba len gën kon commission Seigne Touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko Seigne Touba len gën communication bi nga may waaji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui Seigne Touba nak mom doko may communication ay dé dang ko koy fayéko nokoy fayéko coup de serre parce que ci sa poste la jëmat waaw waaw kuko joxu ñun wax ko dé xam nga nopp amul kubeer wala xñaay koy faral di wax kuko joxu ñun wax ko wala bokku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono yi doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeerum ko xam jamonom yalla na yalla yeerum ko xam wa jamonom yalla ma yalla yeerum ay li ma xam ci sama ñun wa jamon yalla ma yalla yeerum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam le ni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni e yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def procès bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuri sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuta yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam ñun balm sun borom ni ibrahima alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq ni suratu al-hajj wa'athin fi nas bil ajj watel ci sama ndigal may jallale message bi lama wa haqiqa ni wax ni ibrahim alayhi salatu wasalam bi mu taxawé ci bir khuru makka ci kaaba gi dar ay nopam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep deg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñi ngeen dañ leena ëmb ñu nek ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nek ay ru rek te ñewoguñ seen biiri nday ña nga nek fañ nek nan labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf ta nara aji ñom ñepp wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biir nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi bay ci demaguñ seen biir nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi bay wuy nañu sun borom niko ya toka rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek ya to ko rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ci mbadoxum deg Touba di dox ak tankam di yega ko wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ke deg Alhadji Malick di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwawon nante ndoxum tiwawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñ lekke bu nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yalla bo leen joxe ndox buñ naané bu nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yalla walli du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bimu noppé muni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla niko duma yam ci nangu jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko wa légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima don bañ ci sahir yalla jox na ko ci batine mais demandé wuko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem basin finance bi laaj ya to ko rijalan wala kulli damir fu nek nit dana fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñu dëkk ci gënaaw Australie danañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne dana ñew fi lolo tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay geleem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin ya'tina min kulli fajin amiq sun borom tabaarak wa ta'ala ni faman farada fi an al-hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al-hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci fisit am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa nga fexé bo bul yone ben wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafasa la rawati na nga yone ko jigen ju la liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamne wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamne wokal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila qala mirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata'a ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yoon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme dong la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena agn makka yoon wu jeuk wi kep mo ci tuddu agn makka mo ci aj neena yenen yoon yi ci yeb tourisme dong la du lenen lol la alquran wax de man istata'a ilayhi sabila neewul subul de sabila la wax sabila wenn yon wenn yon ak temer yon ak djourum ñaar fuk te temer yon ak djourum ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daare alquran joxani buñu añe duñu reer buñ réré duñ niki seen neegé day sen yaangi bayyi fi ben dekk ndo bo xani bu añé du rër bu réré du ndeki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek état may la ay quota yenn ay say talibé ñoo la koy jox ay billet wa mëno wone wéccu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox carte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tuyabay akala ko joxon waye dedet da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga koy jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor ku jama indi makka lol dong la ci intéressé mor ku jama indi makka rek wallahi baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam dong nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul quran amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top deji ndeysan fu ab deñ mu tek fab siwo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat añ mok wa keureum
1: la hawla wala quwwata
0: la hawla wala quwwata waxon nako jenn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diou sangam ko xane señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ muna maneko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam xett liko yowmal xiyam mu am ben parcelu adina ab setup nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu bax waye leg legi ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax deug ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu bax nak sérieusement bëgg nañu lu bax bëgg nañu lu bax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi jog gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ lay biya makk señ diiw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diiw ma biya makk wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépass ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépass ba kéro ngay ñibisi do jël biya makk bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem makk gi wallahi mo gëna doon farata sa dem makk gi gannaaw yow biya makk bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépass sa gannaaw yow dépass dañ la koy lebal sa gannaaw mba ñu di la ko yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajoko mom sax jarnako di nga am tuya bay aj da nga am tuya bay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané ba nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye yow mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biye makka ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jeuf jox mako ma jaay ko jindiko way mugo kon alquran ci nas yu leer sa xal na aj makka farata la ken wirantiw nga ñew ci sunna ka salik yanant ali salatu salam neena ya ayuha nas qad farada allah alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yenen sallallahu alaihi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yen amatu nas bi yen dom adamay yalla faratal ci yen acc ci kuko man def ko yalla faratal ci yen acc kuko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alajj fa ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci forcer kenn ñaar l'islam bi ci forcer kenn dalay baye rek ak sam tayu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuk baynaka wa bayn rabb yoonu kenen neeku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xarula lol danaka xarula yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekkenteni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julle genné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julle genné asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniya l'islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis salat wa ita'is zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon añ makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara dem ginaaw ñett yi dajé na wër gi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekenteni yoy dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga loy xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka waye bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambour ngi jeexangi ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala ngi ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah watax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu na lew fata sabadu fa inna khayra sadi taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat yafie yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yaay makka moy titre bi gis ndaysan ku yewiti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobbu sa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina de yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobbu sa yay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa yay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé deug deug mbir mi diiné ji bo moy tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyenu dem makk gëna yombé wallahi bo demé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni ngir complété wul waye mom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem makk waye tégal tégal natt bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko léng am tuya bay dem makk ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mëna go so mënul yalla topul ci dara yalla xam na ko so mënul yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek gis nga dem makk ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat gi naan ñew sa kër ñoyam dem makk la wax ak ñun la tisbar jotna xam nga boy julli ji tisbar do taggo daana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakka ji julli selmal ñew tok dem makk ngo c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew bo julli je ba ñew ñu naan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo aj makayam ñu aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limuy for for rawat na julli aljuma mana mu ni gis nga bo amé lé bor nit mu wër la ni bo démé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa légui naka mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégé ji rek aljuma ñu ni la bo amé lé bor nit mu wër la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga way bul julli ji way julli tisbar sa keur

yow yaa ngi aji màkk, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor, boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon màkk ñoom. Fukki yoon màkk. Fenn fu ne maye nga fa biyeem màkk, wàññi ko waat di ajiwaat màkk, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara, sa employé fayoo ci kenn. Kon aj màkk ak wokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu déllu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Faratay aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange, woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom-benn fukki miskin. Moom la si Ahmadou Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji ladayhim arbaun fa niyatul ula allaa maa yusrau suma tawaafa lil ifadati aadudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listamih bi arafa rabiatul arbai kun sa maarifa. Sëñ Touba nee na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci jëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkk naan maa ngi dem penku, ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax màkk féete la penku. Am na koo xam ne màkk soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkk moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génn ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis koo xam ne danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren. Mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji màkk. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne li màkk féete bu ko penku, soowu la ko féete. Neer damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada. Bi ngay doog a dem màkk, bi ngay doog a egg màkk, loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkk da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ni soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la Hajara doon dox diggante boobu. Hajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doomam jooju di Ismail, ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu siwaat wala 12 ans. Bi mu dellu siwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla, war a tabax kaaba googu. Hajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu, di yëg ci kaw montagne yi, di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité. Ndox dellu siwaat na foofu. Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam, la jël 5% de. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi, foofu la sam-sam bal.
kon dox digeunte safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la alquran wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defena bo mo wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeunte safa ak marwa dox digeunte safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena al hajj arafa gis nga ak lula way manawa arafa mom bu la rawe deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy nala fa jantu soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retan dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokku te gisu weru ki bu boba lola du sun arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njunte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñoon na dimbu ndega wéré feñoon na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su baba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa nak weñu feron na feñon na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéru jottul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor bo mané def nak wén xéer ñaari pici da worale bis ba wa makka taxaw arafa batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baaxo loolu njumte la ku deful ni wa makka di def baaxo njumte la yalla nekkul makka doom kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wa sallam kéro khutbaam boobu mbooleem actualité yépp la laal
nak legui ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni dara te teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna wa ak tialité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabbaha sidahwati tamma wa salati al-khayr ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal-fadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hatta rabbana ma khalaqta hasabatan subhanaka faqina asaban nar fi nga xamni fi nga wara armalé yow ki nga xamni yaay al-hajj bi wala al-hajj mi xala mo xamni momit dañ lay wax ni la bo joge barab sangam mi xa sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekkenteni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen mi xa moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa ah bu le nak ñu melni wa senegal nga xamni buñ joge senegal bala ñoo dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootuñu fa armalé muy juhfa legi fan lañu armalé moy birru ali mom lañ tudde legi sil hulayfa wala bok sil hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalanu moy kep ko xamni bi nga aji makka madinatul munawwara ga jëk jaar birru ali moy sil hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi bayiko ko ta iraq ñoo ñu ngi armalé fuñu wax satul iraq bude ñi nga xamni ñoo bayiko ko ta yaman ak ñi nga xamni ñoy bayiko ko ta madinatul munawwara ñom ñepp tay rek ñoo bokku bu baba ñom sul hulayfa fofu lañu armalé sul hulayfa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar madinatul munawwara so nga dem makka su boba sul hulayfa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xamna ñi la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya'al kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yeb liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax bu dé qul ya'al kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yeglé ni yalla kep kot dong kenn rek la rabbi sitiba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulka la sharika laka aw kama khala niko yonent sallallahu alaihi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la sharika laka bal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu taxa ñew makka bëgg tour alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxeyo mal khiyam bo tubut neena lola la yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la ke la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di ton yalla wuy sina la man mi la wuy sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ndey nit ñepp saga wali wi yalla yepp tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jënde ko billet pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mo ngok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu ayusru diine dafa yombal jëfélu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yep ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekkul makka lolou tamit jarna ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi ni ngi koy defé moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ñu fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak yeen nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señutula dag sa we señutula xursa karaw señuto dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lel juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legi nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlene waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na te yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñu ngi leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngërem li du ciagenu alal bu may jox waye safo gi ñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustafa Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numéro nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leele ma dem ci jotaay def conférence gene nit damay dogalé sama mbok ma nek Italy neena mon nangam ak nangam bo batay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala ñay neena kula yek dang koy safo safo nañ len ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seen ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiou Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw tayit mom non la ko defé rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustafa Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustafa Sugu mom tamit don na ma wo téléphone dañu dajé won kër suñ ko safal mom ngeen xam nga xani wolé ré ci daara ji di suñu ko léré mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako té walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ndax ak yëglë ak safo la yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku ci melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang waxtu lam sax même bo la yone audio
du nango wax turam sax day wax rek seigne moustapha mbey sam adde jango di salam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yonne ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabarak wa taala ko ko lebal mu fayla ndax man jaa bil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako fuko way jeuf rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gueye mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gueye la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni serigne ali gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé bu mom lam ci am mu neñ mako joxal dar ihya ul umuddin tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yalla ne len yalla fay yalla ne len yalla taxaw yalla ne len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yalla nañ ko yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reefa sun borom moy jazakumullahu khayra

wala fi sax dañu faral di léebu ni xol mooy nit, wala fi dañ ko faral di wax doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy al xalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa jiddiwaale xalbu salim, xol boobu mu jiddiwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la jiddiwaale, muy al xalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy al xalbul mu'min, te moom la yàlla soxla, mu jiddiwaale ko. Bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk al xalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bàyyi wu ko xel, xolam dana entaase bu ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wa sallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Xam naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji, te mooy alxal bu salim, ginnaaw alxal bu salim, te mooy alxal bu mu'min. Am na beneen xol bu ca topp muy alxal bu xaafil, ginnaaw alxal bu xaafil bu la neex nga tuddee ko alxal bu marad, muy xol bu feebar. Ginnaaw boobu am na alxal bu imaaya, wala alxal bu kaafir, mooy xol bu gumba, wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobu le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin yaxsabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun baduha fawqa badin iza axraja yaddahu lam yakad yaraaha wa man lam yajali llahu lahu nuuran fama lahu min nuuri. Suratu Nuur. Sun borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci al xalbu imaaya, mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg-lëggi géej, ca suufu lëgg-lëggi géej. Nee na aw duus fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw. Man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam. Mu ni waa ji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir di ko xool du gis dara ndax lëndamaay bu tar, bëtam du mën a dal ci ténku loxoom ndax lëndamaay bu tar. Mu ni foofu man yàlla ku ma fa xett li wut wàllu la may la leer, doo fa am ak leer mukk. Te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaasu billaa wala xolub firawna ba borom deesu ko mën a gindeeti, lu dul xanaa rek coobare suñ borom xëy na, coobare suñ borom xëy na. Loolu nag daa mel ni moonu dal ci sunu jamono bii. Jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu. Riñ Musaaka rahimahullah nee na borom xol bu gumbaaraw, borom gëj yu fettagut. Borom xol bu gumba
day melni beut yo xamni fetagul beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum ak waxset lendeum ak waxset limu waxset gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumbalu tax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekké ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu moromum doom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan sento ci ki xamul te nang wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan diggi ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nang wuté deglu ak waré nangu wuta diglu alquran nangu wuta diglu hadis nangu wuta diglu waxtan wu dem ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba mba mu saggan mba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci borom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momalé aw nit te nam leen nexé te du tégué ci xam xam waye ci bakkan lay tégué bu doon tégué ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yag na misal nit ci nit yag na misal mbir ci nit yag na misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gaa ñu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lujin yakhsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraja yadduhu lam yakad yaraha wa man lam illahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamaño khol bu kamaño khol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetu morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam day bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendeum bobu ki rayi lendeum yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ndiko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy
kërin yu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xamne pointat yi mag ya mom la len yalla wajale señ tuba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamne do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala xnjaay de neena yéene neeg la borom tay fanan wala xnjaay neena yéene neeg la borom tay fanan yéene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yeneetul moromu doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci ciowaré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añané ko ko yemul ci añané ko ko waye mu wagnou ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonk ko lum jot lonk ko leg legi nak nga deg gi ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax gu ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum ni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara ni wuti moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak demba goor jigen la tud loti laq laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhal nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nikku dirul nakarlu dirul kaas wax njaay nak neena ku bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw ku bañ la nga doon da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato la yene ko safara wala sax doyam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na deke safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal
doto nangou deug xol bum dal borom doto nangou deug mukk wax bo xamene amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nangou ko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yaronte misal ko ci muni deug nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn nak ko ko am do nangou deug mukk ak fu deug meuna bayiko do ko nangou talla bal rana alla kulli ma kanu yaksibun febar bobu la seigne tubax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne tuba di musul moy febar bo xami bu ko sey duggu soxal doto nangou deug febar la bo xani bu ko sey duggu ci sa xol doto nangou deug febaru reyn al qur'an neena kala bal rana alla kulli ma kanu yaksibun febar bu ñu wax febaru reyn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko gutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyn yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba pare do tuddi yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat kankat bu tuddu yalla mok yefur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te worna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg yalla na toko nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni yow ndaw bakkar bu reuy waye leg yalla na toko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mune ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg yalla natto ko lolu waye boku de wuru ko def de ndialo nan sangara wuru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire edir du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenolog yalla xamnako ay fenalok ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek day xamni li fenalok lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialisé ci mana fen rek da am ñoo xamni mom dañoo am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako
xam nga ku sell ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul baati sax warna mëna xam ni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag dig rek da nga xam ni ki ki dundam gep gep gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu tayamone muy doy waye yimu ci mbolam ñim massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntakha masna la def ñu yëkëti saxol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti nañu seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntakha waye teerul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yakke rek nga ni goga buñ ko yakke rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yep man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye man nako ye xol bu saggan liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan nga ni agagul ci de agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen terbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi yeen terbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeen ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yeen ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla terbiyu wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lok logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay loolu liñ wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci ampo sagan bu nuppi nur ci ampo legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yi nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu dañ ko terbiu Cheikh Mundu Fadal Mbacke neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla nbi sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan
xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay wa ñewal Touba rek na top ka xey ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xel ka fa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Serigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yakar mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yoruma kafe ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñoo xam sax dañoo delu ci suñu kilifa nan leen suñu Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom bi dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni len ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam bañ ko ko waxe lol la len wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam newon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yéré yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neena aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siare ji ñittu yalla deglu ñu warate nit kuy wax lu am jariñ xolal legi rek li gaay yi deglu ne bo demé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko bo bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu fagam bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di dee nga xamni duutu am yermande buñ la ne diw fatuna nga ne yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñu def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mucc khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena
xol bu borom febarte nu wuta faju xam nga fu may jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be deesul auto yi jël ko mu ñob wa lu ñu baale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon ñu yow de dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax mu ni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko mané quoi taxul ma yéne ko degi nak wala tontu koko taxul ma yéne koko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yéne mako nak dogalum yalla yéne mako ko de yalla xamnako waye sama borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi ñu ñëwé dafa sow garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalb minni fi sal yawm qad salima min kulli rayn wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am rayn doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo xam dañoo yene ñepp jam ñom la alcorane di jinn ñom waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basim mi mara jangu ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilar yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jadut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xoli ga ñinga xamni gëm nañ yalla borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy ñinga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nuxuxi ngir ragal yalla ngir tiit mune rawati na nak bo len waré sax ba indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falang fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yi rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la
xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatu li alim ayatuhu saadat um imaanan, boo leen waxee, boo leen indilee ay prof day dolli seen ngëm, day dolli seen wóolu ci yàlla. Nii may wax ni ñoom ñoom gaañoo ñu leen bu ñooñu foo leen fekk. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer. Seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn, ci yàlla lañ ko wéer. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooya gaay duñ yem ci loolu, dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ñu tane. Alladina yuqimuna salat wima rasaxnaam yunfiquun ulaika humul mu'minun, ulaika humul mu'minun. Yàlla nee na ñii ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm. Ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama xaala tabaraka wa taala fi surati al-anfal. Mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe. Ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku, daraja ju kawe kawe kawe laa leen di fayee ëllëg yowmal xiyaam. Waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ne wërsëg wu tedd lay doon. Rizqun karim la wax, rizqun karim, rizqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn. Rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana, rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana. Léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm ka wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko. Bokk yi ndomb ak tànku àddina tax na, ndomb ak tànku àddina tax na, farag benn waay tax na, farag Masamba tax na, ngeen woote réunion, réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ci génne du dara lu diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw. Bokk yi subhanallah, laa xawla wala quwwata. Waaw, lu tax ngeen koy def? Wasnu wasnu alfulus alfulus. Wallahi li ñuy dund yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wasallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar. Yonente ko wax de sallallahu alayhi wasallam, li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar, ad-dirham wa ad-dinar. Sallallahu alayhi wasallam neena amul benn xeer wu fi massa jaar lu ñu ne am na xiram bu ñuy jaamu, xiram xeetu Musa, xeetu Isa, xeetu Ibrahima, xeetu Sayyidina Isa. Mu ni xeet wu fi massa jaar am nañ xiram boo xam ne moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ. Mu ne ah, mu ni gis nga xiramu sama xeet, man sama xeet xam nga ban xiram la ñuy jaamu? Yonent moo ko wax de sallallahu alayhi wasallam, nee na sama xeet wi xiram bi ñuy jaamu mooy xiram bu ñuy wax xaalis ak urus, xaalis ak urus. Nee na sama xeet wi xiram boobu la ñuy jaamu, xiramu xaalis ak urus moom la xeetu yonent yàlla Muhammad bi di jaamu. Akay dëgg, akay dëgg. Bokk yi li leen xaalis jaral, jamono ji nit ñi xaalis li mu leen jaral. Xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite, sens la ñuy wut sens, mais mérite moom jeex na. Ndaw ñu bari
soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens sens motax nga gis ndawlu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni noko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax bi ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay ñi yu bari koy waral ñi yu bari lan la lay jural khalis motax yonenti ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dañ ci yor lu bari fatu bayiko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fananoul ñaar deureum lañu yemalé musawiyan dinara ayni bil madar dañ gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñemalé musawiyan dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalis tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalis tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet donga tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen re dama tak fi sama saret mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ku ma wa seigne moustapha may sa bi xol saret mbam saret mbam et après saret mbam lu ci ne yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gën te daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yaronte bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mune wara immune ko way rusnuma daan yaronte yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak legi te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasi al umma ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñi dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom calpé yu diisi
ñu dewye leen ñenn ñi ñenn ñi waaw ñenn ñi ñenn ñi waaw lu ko waral toolul amal toolul amal nébét rek nébét yu gudd rek moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon nee na ab jaam ab jaam li feeñ di guddi nébét di dem mu naa mu ne jëfam diggéen di ñaaw doomu aadama bu bari nébét sallallahu alayhi wa sallam nee na foo ko fekk jëf ja day ñaaw ndax du jëf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nébét yu gudd foo ko fekk jëf ja day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon waaw ñu ne borom nébét yu gudd mu ne mu ni jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek gaay yàlla yooyu nga xam ni ñoom fexe nañ ba garde xol bi ñu judduwaale muy alxalbu salim alxalbul mumin alxalbul mumin waaye yéen ñu ca suñ borom nee na foo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli daa bokk ci liy tax maanaam bu doon am xacc da bokk ci xacc yi nga xam ni dañuy dàggi xol ni alquran di dàggee xol te yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko julli noonu lay dàggee xol moo tax suñ borom ni gaa yuy ma lay wax allasina yuqimuna assalata xam ngeen ni yowmal xiyam dafa am juróomi poste duwaañ juróomi poste duwaañ bala ngaa jéggi siraat maanaam ruut bi jëm àjjana payaas bi jëm àjjana ruut payaas bi jëm àjjana wala autoroute bi jëm àjjana dafa am juróomi poste yu fa nekk juróomi poste poste bu nekk ay duwaañi malaaka fa ne poste bu nekk duwaañi malaaka fa ne juróomi poste yépp xam nga bu dee duwaañi àddina yi léeg-léegi nga dajeeg duwaañ bi mu jàpp la ngeen di waxtaan ba yàgg ngeen gindikonte nga dégg mu ni bàjjen Jobe Njaay ah yow da nga xam Jobe Njaay mu ni la Jobe Njaay baaye mag sama baay seen baay ya bokk nday ak baay mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga ah yow kay nag moom seetal loo jox seef bi rek te dem man moom yow moom duma la jàpp seetal loo jox seef te dem rek waaye gis nga yowmal xiyaam malaaka yow yi nga xam ni ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana boo dajeeg ñoom ba ni ko sa bàjjante amin taxu jaak sa baaye bokk mu ni man malaaka laa bokk maag yow dara dara laa bokkut ak yow ñoom kenn mun leen a ger ñoom kenn bokk maag yow dara man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax ba nga naan maag sama bàjjante Jobe yéen a bokkunu dara moom la sëñ tubaa di dindi ca xasiid ak mu la yéen defe naa wala mu nawir wali siraati sabatul arkaan wali siraati sabatul arkaan rukunu bu njëkk bi rukunu bu njëkk bi te mooy premier poste duwaañ bi ngay njëkk a jot boo accès ba duwaañi malaaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj soo tontoo laaj bi ñu ne la odoxilil jinaan demal dugg àjjana yoon waa ngo continuel continuel boo tontuwut laaj bi xam nga buñ la nee demal dugg àjjana sa sago ngay duggee sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg waaye xoolal bu fekkee tontuwa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara koo demal dugg ci day lànk xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ca këpp moo tax fee odoxil fil jinaan lañ lay wax waaye xoolal fii lu mu lay def usqita fi nnaar dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara sawara koo ni waaxul dem dugg ci day lànk moo tax malaaka yi duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax nga ni ca këpp laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba mooy al imaanu billahi mu ndax ngëm yàlla jaraloon na la ngëm jaraloon na la
baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe mukk mukk mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk mukk mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gal adkhulil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gënoo fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal bi bari wa alal joju ma la mayon xagneen nañu ndax seen wallu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulil fil jinan bo tontut usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mëna aji ji makka mayna la yuru yaram go mënon aji ji makka ba mupi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq nga an di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yolum dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bindu mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaaka yaang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal damu du falal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey reey mu ne nañ ko wax borom barag bi xana doy lo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doy lo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doy lo Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xam na ko da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sax ba danako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defina ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngaayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccax paccaxi
gaay ñu bari dañuy patax patax waye sa nguñ de sa ngaayel sunna dedet sa ngaayel farata dedet patax patax ñu bari jokku ñu dañuy patax patax ñap ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax patax doon patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek da ne fip fip jinn ci teew waye ndaw foon do nga la ko dede foon

0: mom yonnante sallallahu alayhi wasallam ñene nit ñepp alko annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadis ba jeex ila al amilun ba hadis ba jeex kon batu hal halk bi fi di alako akay yalla sax wax nako ci al qur'an yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanamam ci kanam bu mu bu fekke ni tan bi maynama alko ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow diw xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara batu alko waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu matas subhanallah bu ci moolu ñu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootu matas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy doon jeeg jigeen ay doon jeeg jeeg mom jigeen akoy doon dara jiru ko ci adina dara kon qalbu silmaha qalbu gumba qalbu sagan ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bula neex nga tudde ko al khalbul mu'min bula neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytuna la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam sasu narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masal nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alay gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalaton dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tubane na bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mëna to leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adamay di islaha seeni xol bo demé ba xamé to len muni kon bu boba baye bo legi nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li fi ñi ci kaw fuk yalla du alak xéta mi mukk xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañu ñu al muslihuna fil ard li fi ñi ngi ci kaw suuf yalla du alak xétu yaronte yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xéta duma alak fami duma alak ab deuk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk deuk bo xamni amna ci ko xamni da melni seigne muntaha bax bu nopi di baxalaté deuk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh modou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adamay buñu deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir muni way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muni ñinen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken wor mala tu len legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor mal len seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yomatuñ ci ñak leen war mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jeeg lañ te dañu fa seeni sey mag ñoñu wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla am dekk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toña nge fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm jëm yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha kuy islaha ni xed wa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou yusuf bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir nañ len wagnou ko bala bepp wess len bal nañ wagnou ndaw ni bala depp wess nañ wagnou ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin داني الخلب كالملك في الاهداء ما ما يميل تميل مع اقتدائي كان بمني ما ما يميل تميل بلا امتراعي نينا خول موي كوماندي تيري تانك لوخو نوب بكان بات بات جيمين خولالين دي كوماندي تانك لوخو نوب بكان بات بات جيمين خولالين دي كوماندي خول نيني بور مل ني بور مل سي او خيتام لوم واخ كين دوكو تيبي نينا خول نون لا مل سي اي تير لوم واخ لوخو دوكو ديغات تانك دو ديغات بد دو ديغات نوب دو ديغات لامين دو ديغات موم خول kal maliki fi ada mune fuñ dim rek ter yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ter yi top ko ca mu daw deugmal fen ter yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ter yi top ko ca al khalbu kal mali mune kon nak mom señ touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bok ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jello momut bul son ci defar beut nan beut bul xollu arab bul son ci defar tank nan tank bul demati fu arab muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil qalbi ma dina bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu khol defaral sa khol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba ne na ni graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yone defar xol motax nga dan gis ku dem ca dara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci dara ja ñenti at ci dara ja fan wéri at ci dara ja tax nit ñi dañu wuté ci day ñew mom bu amé ñaar at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañu kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb seigne touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xani bu mu ñew mom daanaka ndabam fessona fecc li rek la ci seigne touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroot ba jant so ñu koy tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp légui sax boy défar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé défar nit bokk yi défar machine do nga nim jafé té wallahi défar machine limi jafé jafé défar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg défar nit ba nopi nak ñu né la yi ngay défar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayé ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw dal kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak tal rek toj ak tal rek parce que defaruñ len defaruñ len toj ak tal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politique sen bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara buy geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politique sen bes yi ab serigne dara ak do nga dara lu ko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje bu len massa nakar rek ci kaymil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran waye lu len massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu len massa nakari ci der ba lañ koy faje cedar ba lañ koy faje rax señ tuba ni lakena ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu thaqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni thaqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéddi mi di délu ci wat tani da nga défaru kulako wax dalay nax motax cheikh mohamed bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru Seigne Touba neena ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yon wi mun way nak ni mahasal manhaj de yonu bax la de ni mahasal manhaj de yonu bax ngogi de yonu defar xol muna mun ni mahasal manhaj ni mahasal manhaj yonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay xeti naccho di koy xeti bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man seigne touba de وتعير القلب من الرسائل جميعها فحص سوى الفضائل نانيكو ما معنى رسائل واو يو بون يويو غاماي تيري يو بون يويو nga beug ma dindi ko ci sama xol bi yan bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad waria wasu wal kib ma al bot ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexeba bayi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn el observer rek bo demé té ci bir talibé ngay observer rek premier ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bim dajé borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañu xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu seri te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallim la yonent wax qum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun qum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wén lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka suk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ñi ñukoy shohré seen morom bu nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shohré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shohré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd shohr shohr ko ndé seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tut wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa aslil qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wetal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wetal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp ta amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñikoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam da koy wétti li fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti li walli diko wétti li atatu rabbillahi sa tahmisi kon seigne moudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wul du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu ñé mel ak sénégalais ak jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen toog do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni rel lepp li supportable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca la xëss nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak lu ko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ga yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne moudou ñu yamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon dama dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que ngeen mën di dag téléphone waye tamit lolu mom man awuma ci solution ndax seigne moudou koy duggal ci internet bi rek
1: على كل حال كيف كو بغي دغ واختاني موم سا بو ديمي سي انترنت بي دا نغا تي ام لو خامني دنج كو مانا دغ ان شاء الله تعالى يعني دي دس غونا يان جي جيما كركوري ديكو دغال تي سيت دارا جي خوما سيت لاخوما فونك دارا جي ييب ñom mudu mbay mene sama jarbat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess wa inshallah taala ñe bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko naka defé kon ñin ñi wax yalla rek ka tax ñi diko wax ci jëm yalla ñi xamna man le nit ñi yëngutu ma te yëwuma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yene diko gis te duma ko wax ku dëgg fété ni waral ka waral dede lolou mom fassuma ko yene manam tecc sama gemign baña waxamako gëna deug yalla ndax bëgguma doon shaytané te yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis deug nopi ca shaytané su moma nga ku gis deug nopi ca rek shaytané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi nekkate kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax ye sa wara wax ndax ñu bari biñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xane ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay loolu waxin la façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jégg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga naan goor jigeno goor subhanallah lolu ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la ak jeeb mom jigen lañ ci xam ak jeegay sey wala fi dañ ko daan leebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ni koy leebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep la beug beugatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxone dang ko souf ni ko ci seigne touba la joge atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom men xel daana dégon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal bayna sakku nguromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku ngurom ba waajo di ñewé di sakku dimbal ci seigne touba Seigne Touba niko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sakum njurum ma nga xani mom la ma fa joxone koku joge ndiarem ñew ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko niko Seigne Touba ne nga jox ma sakum njurum ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yo ni ndiarem ngir leerlu di mbir ma ba xam Seigne Touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba niko delul wol ma Cheikh Modul Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Modul Fadal ni Cheikh Modul Fadal ñewé mu niko aw Aladji Fallu yeen ba tay dal mu ne su gëne nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal donte moko fayabal Seigne Fallu neena ba fa joggé lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man ma nangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolu lañu tuddé borom men xel bokut ak Moussa Mbaye Issa mi nga xamni mom lu leer nga wax lu melni mi di beccëk mu door la gëm wala mu door ki waye réagir wa mo ko sé gaay mom ni melni goore ndjay ak ñom mbay ndjay dañu bari lool légui dañu bari lool amna mu ko kon dal señ Modou ni wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي تام في سؤال أورا بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديلسن مينان يون تسين إميسون بي نيوتي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie ñu wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu màgg wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daareyni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni suñu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñew adina dundal fi l'islam, sakku fi ngeureumal serignam ba cheikh ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di cheikh ahmadou bamba ci mboram ba serigne touba geureum ko diko serigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sito jalla geureum ko di ngeureumal yalla mo dapp dug aljana. Motax nu bëgg waxtane tuuti ci jëm joju jaaraat ci rek, ndax takrar lay doon danaka, ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha. Qad alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm joju di cheikh abdul ahad borom dundugu barkel ga bo gise sun borom rabbi sito jalla dundugu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dunduga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay durus yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci seen dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf. Taxna sayyidul awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaroon, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuna yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bo dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way jur wu gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way jur wu gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jur wu gor aw jiwo man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu baxul dara du soti niki yonti yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di ko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparé ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxata gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allah lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katnu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wedge bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir beug nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wir wiredi guddu gat xes ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da beug nit ñi am mérite da beug nit ki am mérite motax lu nek mu sak ca ñaar min kulli shay'in khalaqna sawjayni lu nek mu sak ci ñaar lol tax nga gis mu jeddi doone yi di wotonte bu ñu mu jeddi bu ñewé ba dem benen ñew bu deene benen ñew bu démé benen ñew bu démé benen ñew lo tax nit yalla yi di wotonte bu démé benen ñew bu démé benen ñew ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jange yalla neena waxtu wo xame ni sampna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge ma indi keneen bu fa koko joge ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket non mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yow mal xiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nitu yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nek rek doomi ruham ba nopi nek doomi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def fippil se beut rek te xol te gestu te lambatu lega daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdullah boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam ndax doom adam bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adam ko tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana parparlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah upp na lool kon bu laacc cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ñu ne bul ma laacté ndax man nga ma laacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laacté nga ni ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashar bo xolé ni ci sa ndey jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat al qur'an mi nga xani moy buum gi yalla yor sun dig ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci al qur'an am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang gudde ak becc cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara ay kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad moko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam la ko tambale de par lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti wono pe laq sa njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdul ahad ñe non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdul ahad adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manu tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg way wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu doone ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an di nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la koy yobbu moy trésor sino Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seyd Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li fée deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci Cheikh Abdul Ahad ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru forat la ba nangu nako Cheikh Abdul Ahad ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo Abdou Diouf ni ko mbir momu na leer ba Abdou Diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram Cheikh Abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar Cheikh Abdoulaye ni len dedet yeena koy transporter ba fekk ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu Cheikh Abdoulaye delu ci waton bu Cheikh Abdoulaye delu ci waton mna waajo xamni ben waay da ko jaay keur fi ci Touba fi ci keur fi ci Touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci Cheikh Abdoulaye niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma Cheikh Abdoulaye wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw mu na mu ni ko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk Touba la tuddé keuruk aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li xul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëmmu joju di Cheikh Abdoulaye sincérité manou tega ragal yalla ga foka tak wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngi mbindef sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala

yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum bi moone day limi am am tawhid limuy wetal wetal yalla teewu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi naan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci serigne touba ku fa jaar rek yimu ci serigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate gogu ma len di wax yu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma la ko ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatou jaxate serigne amsatou jaxate dal di wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu dal di cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotou Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam Cheikh Abdallah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbacke def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub
ci mandu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi baye bayiko ñe mak te am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñu réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindo di indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbake al insan al kamil Serigne Habib Mbake ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum Cheikh Shoaib Mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayet bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbake ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa demé waxtu takusan siyara baraba ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli nimu julle ba selmal nonu Seigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciura yi di ci génné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jang bi ma dal di dugg tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustafa Mbaye Sam naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni do nonu say tank maniko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib wagnou ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li njegal yeen ma def mom momi Cheikh Abdul Ahad jaar na ci ay loxom wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habibou ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Khadir Mbake tok ci kaw minbaru Jumaa Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustafa Mbaye Sam maniko mangi ni munima Serigne Touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey وبالقرآن الحسيب سي عبد الله رضي الله تعالى عنه نجوم جي دكو اندال جامونو مانو تيم جي دكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوم دكو اندال جامونو سون بروم نينا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika si abdul hak da indale njubam gi da ko indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama class bi dañuy dem ba jëm mak doga tambale jubjublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indale njub gi mom da ko juddu walé samay nop
da ko juddi walé radiyallahu ta'ala no motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indalé njub jamono xam ngeen omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lum wax daf ni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhu amsaru amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdul ahmad makke njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi jamone cheikh abdul ahmad yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massan ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naaw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xam ni ci lañ yégone fas bi da sét sét ni sëcc ci taxaw benn place kiko yor dur dur dur fas wi ni sëcc ci benn place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax boba sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaronte sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar mën leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidna Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn majlis mu na war ta taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genn dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu deg ci mag ñu nan cheikh mahmoudul fadal daan wax nan
man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xissa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo mo saane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mo muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi Cheikh Abdul Ahad bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng waye Cheikh Abdul Ahad leen jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina Ali lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo alin xana xamone sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina Ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal la cheikh abdullah mom ay rijjal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir lay téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi di kayang yi ba ci bangu buntu keuram falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang yi ñew fanaan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé dé cheikh abdullah ko fi jëlé dé radiyallahu ta'ala du yal nañ ko yalla fayal munu mom yonent kon lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonn ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biiram ñub gogo doom adamay dañ ci wuté ñub gu yenen tbi sallallahu alayhi wasallam doom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alayhi wasallam neena inna masalama ba'asani Allahu bi min al-huda wal-ilmi kamasali al-khaysi asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yone njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak
pakki suuf yi ñetti xeet la. Am na pakk boo xam ni bu ndox mi ñëwee dana tooy, waaye nag du tiyee menn ndox, day tooy dal di ñiis fisaase wow. Am na pakk boo xam ni dana tooy, waaye dana saxuk ñax, waaye calayam du tiyee ndox, du tiyee ndox. Am na pakk boo xam ni nag dana tooy, dana sax ñax, waaye dana tiyee ndox ba nga xam ni boo maree naan, boo tilimee fóot, boo bëggee meññant witt meññant lekk. Noonu la doom aadama yi wuutee ci njubuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na ñoo xam ni njubuk yonent sallallahu alayhi wa sallam liñ ci am mooy jub tay dëng suba, jub tay dëng suba, loolu lañ ci am. Mooy pàkk bi nga xam ni bu déggee ku ko waar dana waaru, waaye ñaari fan ñett mu delluwaat ci lam nekkoon. Buñ ko waaraatee mu dindu siwaat. Pàkk la boo xam ne day tooy rek te du tiyee ndox. Am na koo xam ni nag pàkk la boo xam ni dana tooy ba noppi saxum ñax, bee tooy na waaye saxutum ñax, bii nag sax nam ñax. Mooy ki nga xam ni bu déggee waar dana ko enregistré ci teetam bi, ci boppam bi, dana ko jéem a jëfe camtulaayu kàttanam di jug di maandu, sax nam ñax, waaye moom it foofu la yem. Munu ko partagé kenn, munu ko partagé kenn, munta jubal kenn, jub na nag moom, waaye munta jubal kenn. Beneen pàkk bi nag mooy pàkk bi am solo, mooy pàkk bi nga xam ni dana tooy xipp, dana fi tiyee ndox mi, dana sax gàncax. Mooy ki nga xam ni jub na, jubal na, tey jubbanti, jub na, jubal na, tey jubbanti, mooy Cheikh Abdul Ahad. Mooy Cheikh Abdul Ahad. Waaye slogan yi ñuy wax ci mbedd yi déedéet. Slogan yi ñuy wax ci mbedd bi déedéet. Ki jub, jubal tey jubbanti, du ne kenn dama la doon nax, li ma doon wax ni dama doon farce rek. Waaw, dama bëggoon sama affaire, sama affaire, samay code laa doon régler rek. Subhanallah, subhanallah, loolu du jub jubal. Jub jubal jubbanti, lum la wax dee koy dindi, dee rek. Jub jubal jubbanti, lum la wax dee koy dindi. Noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam misaale njubam gi yàlla jox ko, mu indi ko, partagé ko nit ñi, kenn ku ne ak la nga ca am. Si Abdullah Mbacke radiallahu ta'ala anhu mën nañu wax ni Cheikhu Tarbiya la, ndax sarti Cheikhu Tarbiya yépp daje na ci moom. Ndax sarti Cheikhu Tarbiya ñett rek la, ñett ngeen bal ma, sarti Cheikhu Tarbiya ñett rek la. Ba ci jëkk mooy Cheikhu Tarbiya daa bokk ci ay sartam, saa boo ko ne jàkk mu sokk la jom, heure boo ko ne jàkk rek mu sokk la jom. Maanaam da ngay xeeb sa bopp yow ci jaamu yàlla, ci mbaax, ci njub, ndax da nga fekk mu gën laa def yépp yooyu, dana la gën a jub, gën laa jaamu yàlla, gën laa maandu, gën la ko ragal. Boo ko ne jàkk rek mu sokk la jom, loolu ci sarti Cheikhu Tarbiya la bokk. Cheikhu Tarbiya ñaareelu sart ba, loolu mën nañ ci joxe misaal ku mel ni ku ñuy wax Muhammad ibnu Masihi radiallahu ta'ala anhu. Ñu wax Muhammad ibnu Masihi noonu la meloon. Niti tasawuf yi, jaamukatu yàlla yi, ku ci masaana jaamu yàlla ba tayal, ba yokkat, ba bëgg a tëdd noppalu, da ngay dem rek xool Muhammad ibnu Masihi, mu sokk la jom. Xool gi nga ko xool, da nga ci jëlewaat ak cawarte jaamu yàlla, ak bëgg yàlla, ak sopp yàlla, boo xam ni di nga toogaat ay weeri weeri weer ngay am courage. Ay weeri weeri weer di am courage. Muhammad ibnu Masihi radiallahu anhu. Ñaareelu sartu Cheikhu Tarbiya, ñaareelu sartu bi mooy xitaabam mooy maanaam discoursam. Bu doon dama la koy misaal, dama naan discoursam ab sarseur la.
dalay sarse ab discoursam dalay sarse discoursu cheikhou tarbiya daf lay jox al daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wène sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew roof ci sarseur bi nonu mu koy sarse non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sarse bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok cheikhou tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok cheikhou tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way way yaqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum cheikhou tarbiya walli wu yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la comme misli cheikh abdullah roy ko farata la walliw yalla yi ñenti xaj dong la lu walliw bari wessu ñenti xaj yi walli bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel walliw yalla yi abdurrahman xena waxon na ko ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalil ñenti walli ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk señ touba gi am ben way yi bo ñi woy seen bop ahlus sunna mané may dox deug yalla ahlus sunna la mom man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parlo mané ko dédé dama wax fi ma miné parlo man kuma xam ni dama parlo dama wax fi ma miné mu na kon d'accord nangul na lo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoy yeb gis na ko ci bir njabotuk señ touba gi xam nga fofu la min way amna fenen waxuma fi dong la am way ñenti wal yima lim yeb gis na ko ci bir njabotuk señ touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti señ touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won señ mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lu mu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lu mu graw nak dana la ci xettali ci yermande yalla ci bu la xettale bu nopi nak door la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak
wala ndjay neena doto ko def doy no tubu mak yakarna yag ngeena deg ñuy netti xesab ndjay ko tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon ñu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñewé ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ni waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappon mu laaj ko li lo djiblu mu layalayalay wepp mu xettale ko ba nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kaaju djub bam fa joge dootu ko defati wax moy Abdourahman Abdourahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbake koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek Abdourahman Abdourahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manone Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé Abdul Jamal mom Jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom Jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an Jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walaf di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko njort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay njort ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako ci Abdou Khadir Mbake degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëjë na degge ci yent yalla Musa ak Maryama ndeyam am doom te amo jëkkeer am doom te amo borom kër ca Maryama la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom sustice rek la xam sustice ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustice rek kamatu dinu tudan mom sustice rek fa ahti kullu si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok ah Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy Cheikh Abdullah mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu da xam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñanté rayanté saganté ba yowmal khiyam waxtani ma doon def timbo di ci koor gi néna len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donté sustis dana tej ba kasso yi fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tu danu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nopi ngeen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax
kasso yay fess rek waye dañ leen saga kenn mënu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla leen di sarse pour ñu saga kama tu diinu tu daan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leblew non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal justice manote ba amé bu fekkone ke jëk saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement ken dotu saga waye ke jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ saga wul direct saga nañ la indirect walli wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dag lool mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mënta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lool mom xamna ko kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khadil khadiatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamne dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nuppi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko ma sey gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nuppi jubanti leen lolu mënta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nuppi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leen gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna yi dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan te wenen yoon inshallah taala yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah
sama borom defal ñu annaja fi dunya wal akhirah bi barakati shaykhul khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel te geureum deug deug soppe wa dari ihya ulumuddin xariti wa dari ihya ulumuddin te seen xaritok daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbay isa mi ñuy deg ma ngi len di wax jazakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italy serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italy serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé biey ak rakam kanabi sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armi ñoy yalla nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxom jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man len aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan min xamuma maniko munima sama dom diw sa dara la nekkon ala jang alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci dara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairi jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla na leen yalla fay bi hurmatil qur'anil karim bi hurmatil qur'anil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sar ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo téré gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel démé ci mom rek histoire sayyidina uwaisul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar sunu xarito sunu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité dama sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu nga xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonentini
sayna liyun djubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter lomi jambour yi di def ñum ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set ci ma di nga xamni way gërem sama doñu bajjena muy serigne mam morsam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jasaakum la waxeeri jasa serigne moudou wa salaamu alaykum wa rahmat ma ngi gërem it batay serigne abdou baba serigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtani ñu defoon kon nak serigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla musul ci tahassub muy par parlo yalla ñu yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su nuga te ñun dañoy ñaan yalla baña bokk ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati sheikhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla musal ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

seen sabab ngir intérêt l'islam, pas intérêt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, pas intérêt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndaw ñe bañuy sacrifier seen life ci jamono yonent, yonent bi taxutone intérêt, yonent bi taxutone. Lan mo taxone? Moy intérêt l'islam. Minu may jam tay ji l'islam mo minu may jam tay sababaka qabla harramik wa shi'ataka qabla shukhmik. Yonentini yow ndawli, yow ndawli bi nga amé santé, sa santé bobu, sa santé bobu way nang ko sauvegarder, bul ko basardé, bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram di la fébarlo, say xëteur di dok nga xey dé, say wajur perte. Yonentini bu ko def, bu ko def wa shihataka qabla sughlik qabla sughmik wa shihataka qabla sughmik wa shihataka qabla sughmik bul basar de sa wiru yaram. Bo demé ci manifestation xamni, manifestation bo xamni banexu jambur rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fébar, yonentini dédé nako jar bala nga dem prison, nako jar, nako jar. Waxinaka qabla faqrik bila yalla maye énergie, énergie sa alal, sa wërseuk, sa tiranga yow ya nga bayyi sa nday ak bayyi, sa nday ak sa bayyi ca salum, ca madina mbay, ca daru salam, ca daru minam, ca bawal, ca kadior nga bayyi say parents ñew ci ben village lo fay def dan sa dole ngir lo len terale ji, dan sa dole ngir lo len terale ji, ñu diko tuddé ambulance, ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonentu neena bu ko basardé ci salamu alaykum, yonentu neena bu ko basardé ci salamu alaykum. Kulo ko bëgga basar da lo lankal wa faraxaka qabla sughlik bi nga amé jot, bi nga amé jot, am nga jotu réfléchir, am nga jotu jang, am nga jotu xalaat développement, am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot, yor ci sa, yor ci sa, yor ci sa. Bi ngay xalaat loolu legi nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionné tout le temps, tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fallo won doto ko gis, bu fallo won doto ko gis wajoju jaral la sa xalaat yépp nga jéxal ko ci réseaux sociaux yi té warana xalaat lu lay may développement, warana xalaat luy tax nga réussir sa adina, warana xalaat noy def ba nek leader comme wajoju waye dédé xalaato lolu da nga nek rek al topé, al topé. Ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel, spirituel bi di leen nax, temporel bi di leen nax, ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong bakagn, ñu di len ping pong bakagn digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di len ping pong. Bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi, yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila kila responsable ci daire ba nga bokku koku do nga lay xam so deewon mom moy dem ni serigne bi diw deena serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamni xamul fu penku fete mu ñew nan serigne bi neena do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo deme sax dañi boxun ma len bo deme lool la wax dañi len boxun ma len so deme sax lool la len wax de su boxun ma len la len wax yeen ngeen di say ak kad kad di ak deseni bakan ngir wajoju
te ben politicien dongal bu

nga dundut na nga wuta liggey di kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi delo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolu wax abdurrahman kuy top topal ku top sunna muhammad alayhi salatu wassalam ñoñu nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobul len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayimalako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifa mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayimala nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoñe ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño donon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xirem yi ñom ñu jël fi yonent bi saga yalla yalla niko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu alquran la de wala tathrubul lazina yadhuna min dunillah fayasubbullaha adwan min bi khair ilmi adwan bi khair ilmi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bal kilifa jambur yi ngay saga ndax sa bo len saga ci man lañuy fayu directement yow ngay saga kilifa jambour tane ken du saga sa kilifa ba tax nga jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliwu yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jeruko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jeruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolou jeruko jigen boko meunta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari fa yusabbullah adwan bi khairi ilmi man yalla mi lañuy saga balafi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wetal ngay weta ñaamo ko wetal yi ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation wala dem nodd sax def nako fa waye lu bom bakanam c'est pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dia ci ngane bama koy wote xamone nani man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legi ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer
bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré seen bakkan dana tax ngeen am nangam ku leen ko wax waxul deug waxon na leen fi ben borom xam xam tok na ci bitim rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suux suxat mané ko sauf sénégal mané ko bam dé sénégal sénégal dé li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh mohamed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na mako lool la seigne touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison te sénégal am jam pendant 7 ans mu delu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la meuna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amon ben non buñu wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonent bek wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax Safwan ibn Murtal Safwan Sayyiduna Aisha bokon na ci convoi bi demone ci xare bi jeex ñibbi ci ñu faté ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detaay yi Safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu faté la mu ñew jikko buru bi yé Sayyiduna Aisha mu xol ndekata Aisha la mu ne xamone na Aisha avant ay mouray di wacci mawani wal bir wan ko gënaaw nangotuma ko xol ndax solo soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara Safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lolan la ñu ni aïssa ak safwan dañu deson ci all ba ñom ñaar ken muccul te moram da subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alaihi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ ma complot dedet yonent bi neewul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam neewul dañ ma complot dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fekk yonent baangi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan
ak te moy yonentou yalla bi de moy yonentou yalla bi de gis nga bagn ko waxe newul dañ ma complo de dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wa Usama ibn Sayyid Usama ibn Sayyid wa Usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam Usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mënu ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah ta'ala xawma ci mom lu lu bax man dal aishatu xawma ci mom lu lu bax yaronte bi ni ok mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga mëna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu neñu sayyidatuna aisha bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonentu yalla bi de te ba legi deg go batu complo deg go ko ba legi deg go mune dañ ma complo mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi waye mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindanam koy laaj bay laaj mbindanam wa li xew lo ci xam mari ko yow ki yalla yoni dama nak man aisha xawma ci mom lu lu bax aisha dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aisha dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolou amé yonent bi continue enquêteam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni ko demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak fièvre bi mu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre ba ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci ah bi lolou amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn guddi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax Ummu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñuy dox ba yag Ummu Mista fakastalu ci mulfam bima fakastalo ci mulfam muni tahasam Mista yalna Mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñuy def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalla na Mista de tahasa Mista bimu waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sa'ida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax Ummu Mista neena Ummu Mista nima ah ya nga defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tek ci sa derbi muniko loy wax ni muniko Mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tek ci sa derbi muniko lum tek sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci Alla ba la ilaha illa ant
sayyidna aisha ne ko ngani lan mu ni waaw siwna de media yep bind nañ ci media yep bind nañ ci ni yak aishatu yak safwan da ngeen nekkon jubet bute lo xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkon fañ doon massacé yak safwan siwna surna yep ko bind neena yak safwan da ngeen nekkon ca salo massas ba bi lolu amé sayyidna aisha neena ma tambalé joy deret ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal ma ak safwan muniko yegna ko kay muniko nga yeg ko ba noppi ne ci kër gi te waxoma ko daw song bayam xana yego muniko yegna ko muné a yeen ngeen yeg ko ba noppi dal te dara waxulen mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquête am demone na ba douté ni xeyna bo muytuul aïssa def damay joxe misal rek ndax ag na ci buy wowati aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu num def sayyiduna aïssa neena ma nek ci guddu yu doy war nelawatuma di joy guddé ak beccëk neena ma mujj rek feral say rang koñ rek dal di wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyiduna yanquba bi kris bu ndogalu yalla bu toll ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna fasabrun jamilun wallahu almustahan ala tasifun man day mangi muñ gu rafet ndax yalla ngi and ak way muñ ni inna la maha sabirin yalla ngi and ak way muñ ni kon nak muñ na muñ gu rafet tuma jinu gal ci sawlos ah mang koy muñ gu rafet wa dama len di laaj waram xam xam yi wax nan bu fekkon tane rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokunu dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonentu laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñent cédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñent cédé lu melni li ben way def barki demb ci assemblée taxaw ni diiw sangam bu fekke ëmb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñent cédé so mënta indi ñent cédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj cédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj cédé niko ñenti cédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku dañ lañ la ko door benen bi l'islam laaj cédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mën ta am ñenti cédé yoyu ñu ne ko da nga juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax de ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji deug la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wane ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé wajuta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasallam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république
boy jabaru président de la république la nekkone mo nekkone mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf ali salam nek ci bir palais bi jabaru président moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflanté ak mom mu bëgg jëflanté ak mom yusuf riposté yalla dogal mu raw mucci ci waye bu muy genn ci porte bi tombé ak président jogé conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko dé bo ci téggul wol sa bëtt ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru président bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne eh li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ne ko am mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tumalaté ki tumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter mu ne ko aka yomb wal ma yusuf mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw ci di riposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw ci mo bëggon ko ko violé yusufa di riposté alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na légui fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lank di reposté enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamné soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ño mëna fexé ay way seeni fexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak derasu gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndawsi bu continuer dess ci palais bi ndawsi dina ko indi la tumal du gëna reey ju mën ta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndawsi di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndawsi di fexel wa ila bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wa ila tasrifu anni kayda unna
bu fekkente ni mënoo maa yóbbu ñu tëj ma prison, mënoo def ay pexe ba ñu yóbbu ma prison, boromam lay waxal de. Kon bu boobaa maa ngi lay ñaan nga musal ma ci seeni pexe bo, ndax yow yaa mën a musle. Waa ma ni ndax histoire bi mu xewee Youssoufa nee na dañ maa kompaloo déedéet, daa bàyyi yoon def liggéeyam dëgg feeñ, mu xam ni dulaalewu ca taqiwu ca, mu tànn sax nag dem kaso boole ci. Gis nga Youssoufa alayhi salatu wasalaam même bi ñu enquêté ba dëgg leer xam ni du moomit, terewul yóbbu nañ ko prison, terewul yóbbu nañ ko prison. Enquête nañ ba enquête bi leer ba ñépp xam ni du Youssoufa, waaye terewul dem na prison, ndax mucc ci pexam jigéen ñi moo ko gënal dem prison, ko gënal toog ci kër gi jigéen ñi continue di ko defal ay pexe. Kon histoire yu mel nii muy tuuma joo xam ne daa bàyyikoo ci jigéen directement dem ci góor directement, soxlawul ñeenti seede. Ñeenti seede ñi ngi ko soxla ci diggante jëkkër ak jabar, wala menn Samba Sokhoum Gaye yi mu taxaw fële ni diw diw juru ko. Ñu ne ko di nga indi ñeenti seede yu war ni diw juru ko, mbaa ñu duma la juróom ñett fukki kuu, fii la yàlla soxlaa seede, fii la yàlla soxlaa seede. Waaw, waram xam-xam yéen jàngu leen lii, jàngu leen li xanaa. Maa ngi def benn observer li ñu tuddee mulaahasa ci arab, observation. Gis naa ni am na ay nit, ay asaatiisa yoo xam ni dañoo jànge ji bitim réew diggante Égypte, Maroc ak fi nga xam ni mooy Libye, réewi arab yi daal, le monde arab. Gis naa ñu bari ci ñoom xam ngeen ni bi ñu ñëwee ci réew mi di réewum Sénégal, am na ci ñoom ñoo xam ni réew yañ demoon jàngi dañoo raxas seen serveur yi, dañ koo formaté def ca leneen. Bi ñu ñëwee ci réew mi fi ñu njëkk a jaar pour dal ci ñi nga xam ni ñooy magi réew mi, ndax waa réew mi ñoom lañu gëm, ndax seenu ragal yàlla ak seen bëgg jàmm waa réew mi ñoom lañu topp. Bi ñu ñëwee te bëgg fee jëlee loolu, def nañ presque lu war a mat 50 ans 40 ans yoo xam ne ci daxwa la ñu nekk di woote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi, ñu xañ leen seen baat yi ñu am. Ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara. Ñu gis benn leader boo xam ne nii benn bi muy doog a débuté nee na moom salafiste la, ñu ni ko réew mi moom boo fi déclaré ni salafiste la doo mas a yor réew mi. Mu daal di démasqué wu daal léegi wax ni doota doonatul salafiste, wala boog bu ko waxutit jëf na jëfini koo xam ne du jëfini koo xam ne jëfini salafiste la, te mooy mi ngi jaxasoog ñi nga xam ni salafiste duñ jaxasoog ñoom, wahabi yoon yi duñ jaxasoog ñoom, muy jaxasoog ñoom ba dem ba wut ci sëriñ boo xam ni moog ñoom xaw ñoo sore aw melo. Ñooñu la ay woroomi ay asaatiisa yu jàngi bitim réew, jàng yeneeni philosophe, jàng yeneeni xalaat, yeneeni révolution yoo xam ne moom lañ ñu bëgg indil, ñu entouré waa jooju ngir bëgg fee jëlee kàddu sëriñ si, kàddu kilifa yi. Wallahi waxuma ko ngir parparloo, ndax man sama yoon ci politique. Wallahi waxuma ko ngir parparloo, ndax man sama yoon ci politique. Bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu, kenn du ci falu, ndax man wóoteeluma ci kenn ci ñoom. Man bala maa yor sama carte bi du ko dugal ci ay erni, ñaar rekay war a mën a tax ma def ko, mooy réew mi nekk réewum l'islam, wa ila bokk ñu def loi buy wane ni léegi wote for force la. Waaye li fii ak wote ngi tege ci teeg bakkan, ñii nga xam ni nii parti laïcité yi lañ fi nekkal, man duma leen woteel. Li fii ak réew maa ngi dox ci ni muy doxee ci réewum laïcité, ñoom buñ waxee ñu naan réewum l'islam, ñun liñ waroon a njëkk a xeex mooy dañu waroon a fexe ba réew mi nekk réewum l'islam ba pare, bala ñoo jéem lu fi xew lu ne ñu bëggoo atté ci l'islam. Malee ngi nii, malee ngi nii, benn borom xam-xam rek moo koy révolté. Malee nga ne di tàkk ba tey te fayagut te mënu ca dara. Wolof Ndiaye nee na ñaaw gone moo gën abbi gone, ñaaw gone gën abbi gone, ñaaw gone gën abbi gone. Mooy lan? Mooy tubaab yi nga ni nañu fi jóge, bala ñu fee jóge xaaral ba am lu ko gën, xaaral ba am lu ko gën.
réew ma nga né di tak tay nit ña di dé dara luñ ca man tous té ño fa indi révolution boba ñoko fa indi da am luñu tuddé taqi taqi taqi ñi nga xamné ay shia lañ xamnañ li ma wax si ay yone yi xamnañ li taqi moy fen fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joggé diko kafara ji fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu ñu dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi buul tudati lolu buul tudati lolu ba jot ba pare defal liñ wax taqi rek buul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga door ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba da ko moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane alna ko yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut muni dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mi bu fekke ni complot yi kat ci tumay aisha ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba ju reey daraja ju reey maqam mu reey la koy jural ëlëk xala yusufa tuma am de bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kaani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakkar ang fi di la xaar yen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar le kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yaq der di ci wax lo xamut mu na amuni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar lawla istamihtumuhu سن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم غيرا وخالو حاسا يفكون مبين لو تي بي نين ديغي بن واي بو نيو تومال موني داني ما كومبلو كومبلو لا اودو كومبلو لان مو تيون يين نين تي سي سين غرين دي سيل داني ا نون داي واخ دغ يالا سون يوني كوتي واي نوغي رافن نيورت ني دال مير مي دال دولو ام te bayion def ligeyam nak te bayion def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop tan ya man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy benn muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko
ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jomb na li yalla ni fofu doyna yam nak bu mbiri leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba paré sun borom doga indi léral li lima don wax légui ci li député bobu wax ni diw bu féké da am bit jëkërëm juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram jurut eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekkeni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay cdm lum waxati bu ko kenn gem mom momi lum waxati bu ko kenn gem ñun wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bok yi dañ moy ci ndiko par parlo amul ndariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tuumal soxnas bopam sa soxnas bop ngani ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ina ginaaw yaay borom keureum de te amo ñenti cede li ngay remplacer sa ñenti ken dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ ben ba nga rubb sa bop ñu tekkale seen digeunte dootu meena doon sa soxna ba faaw loko nop perte nga doto ko meuna jariño ba faaw yow ko jigen ki lo nop sa borom keur perte nga doto seyete ak mom ba faaw lolou moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni beut waye amuñu ku len meuna tolanti muni dem len ngeen giñ juroomi giñ juroomel ba ngeen reub seen bop ñu tass seen digeunte bu fekke doom amna ca doom jena topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kero ñu naan subale bis penci yeen dootu len meuna nekati jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni neena diw bu fekke da ëmbit bi du jëkërem waye tuumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni Sayyid Islam Ibn Taymiyyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la Sayyidina Imam Malik rotal ci mu watta ak ku ci melni Albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fimu tok muni wettet ap parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta
te bobo Omar mo nek président de la république de Omar mo nek président de la république am xalé bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam ne ko Omar ki sa derata Omar ni ko gaayema ki sa derata moy lan mu ne ko sa dooma ko jur mu ne ko sama doom num ko juré sama doom jan mu ni diw dama baña tuddu tur wi comme sahabi la mu ne ko diw sangam mu ne ko diw amagul soxna di mu ne dama sif dama violé Omar ni nga ni lan mu ni waaw dama violé sa dooma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ de jang al fiqh al islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo de jang fiqh al islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkontani ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xamni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamne buñ xolé tanku nit rek xamni ki di wako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialiste lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayna omar radhiyallahu bi xalé bu jigen bi ñewé waccé xalé ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga luñ ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax dëgg la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana nixul bu nixul way mana boba nit ñi rus naño fen jomb naño jëfëndiko taqi muniko bay muniko enquête bi jërul guddal nixul ba nixul mana papam niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la temer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faatu lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekone gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko Sayyidina Omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagnu ni événement bu am buni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti cede dedet day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow mi tumalit yon may na la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser
te nek ci géopolitique bi kenn ci ñom jëruko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëruko kenn ci ñom jëruko kuñu offensé kek kuñu tuumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legui ni ana mamadou diop mi deewon pertuna njabotam pert nañu ak liñu dacc ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka takka ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otoy jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fa ñuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan benn bakkan do nga jëruko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëruko waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisee ngeen bëgg diine waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna na paje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndawlu tuuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takku ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu suñu ma ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug mané ko ni boko bëgge dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran aku kurus muro sas morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggéey comme quoi que yow muno tok ba yalla indi wursak mu fek ci la wa man taqillaa yaj'aluhum makhrajan wa yarsuq min ay sura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni muno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak di ro fofu marakis yu rapak yu ro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man dama faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp naani liggéey ko gën japp naani liggéey ko gën de réew mi nak képp ku leen wax ni bu ngeen mako joxe dina len wutal emploi dina len nangam la len nangam waxu deug de waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wolof njaay neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk lijeenti ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolou moy sun première priorité fexé ba Sénégal don ardul islam rek mourtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te lélé ma am ay inconvénients waye quand même monotané
legi yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wenn togu men mbam mon kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gone yi sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len nem nit ki man na dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi ku la ko wax nax na la senegal amna borom yag na ko wax ku la ko wax nax na la senegal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara disi lu soti kéro ngay doga xam magi senegal yi wallahi kéro ngay doga xam magi senegal kéro ngay doga xam magi senegal li am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañu wetti seenu ñak wetti seenu ñak wetti seenu ñak kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew xew bi xew Sénégal mi digënté ñaar ñi ak isenté a yéna lu bari ci doom adamay yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi legi luñ la waxat da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo parparlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo parparlo parce que dañoo parparlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi jogi sab gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnent sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnent san ñetti lañu mané cheikh abdullah mbacké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné niko abal ma sama kër waaja takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ne lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour yi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi manana ba fela la koy bal dem
Cheikh Abdullah Haddad ne ko wallahi ya ri togn te manalay acca togal lol lañu doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone ba mu wo la telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'd yang koy jang ci alcorane ci sourate hujran ngeen balam fekke yaqna ayati wala tasabbu

tajassasu wala yaqtab ba'dhum ba'da sun borom ak wax ci alquran wala tajassasu wala tajassasu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko aristere mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko aristere wala tajassasu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safan ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassasu bula nit wo telephone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sa xeyna xaw nañ ko meuna pardonner wa yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waaji don installer sama telephone bi mané yow dal muna muni ma da nga bari non da gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrester ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrester ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir sal bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arrester ya xam bu yowmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alcorane wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñeen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ni daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay waaw ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexe nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naag moom junji na ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañu jëkka tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nuur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nuurun fama lahu min nuurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka wa taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kaste xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ne man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jox ni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñi ngi koy tank ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ bi sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel li yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fateliku de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran jinj nako mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw nit ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu muni dañuy dem ba seen xol dand muni xam nga luko dand muna muni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekké wayé bokku na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax loolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagganno mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jass ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonentibi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili la'i sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonentou sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib non la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam adina la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama class gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbake ñom biñu ko netti cheikh mamadou leng djub adagani biñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy bëtt sakket yi dañuy bëtt mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sobe faalu ni ma yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa masana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamne day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydu rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سنتوبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نمكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalbu sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fifi man li am solo fifi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalbu salim indale al qalbu al mu'min en tuba ni yalla defal nama al qalbu salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolu resut ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu lu al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonentam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fekk amna ay signe yukay wone amna ay mandarga yukay wone ayuk yalla yoni mandarga yam la muni ci ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar muni way fo len fekk wa ala rabbi yatabakkulun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di défé dañu ma bal
amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxon waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi mo koy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luy diiné waye dama yalla baal elimani yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkete yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nagn ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alaihi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëtt ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neew mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako sax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diiné du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom la len di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yaronnabi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen r plus 4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daan nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubu amul woni pos mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay ni mil madar ulama wu tasawu fit non la ñi mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla ah gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalb al imaya ñaare lu khalb moy al khalb al khashib bu la neex nga ni khalb bu jekk bu moy al khalb al kafir ñaare lu khalb moy al khalb al marad bu ñu rando ci khalb bobu ñu ñew ci khalum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala qarbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànji leer nañi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasaa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mu mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàdde yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomolom wi ma def suma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca moy ga muy xalaat nan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbah wal misbah lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewoog borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kon nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaa ñi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tuba wax sëñ tuba ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi maa bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy def mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli Cheikh Muntaqa que misli Cheikh Muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ bu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi jàkkaarloog gi ñuy jàkkaarloog jamaalullahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu mu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen rusé jaam boobee suñ borom nee na yonente bi salaa alai wa sallam wa maa kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na du ma àlak menn réew du ma àlak benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma àlak waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelques personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard al muslixuuna fil ard al muslixuuna fil ard nag kenn jiitulu ci sëriñ daara yi jàngalekat alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yéwénal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nan li féeg nag ab dëkk walam réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma àlag waa réew ma du yàgg mukk ba ma àlag waa réew ma
ñooñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ardi ñooñ nga xamni ñoo té yalla ala gwa rew ma ñooñ la wa société bi gëna doya dal ñooñ la wa société bi gëna doya dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Al-Kokki al-alim al-allama mufakkir fakirul kabir aw mufakkirul akbar Mustapha Diop señ Mustapha Diop Al-Kokki ci vidéo biñ ma yone ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngam xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bima genné rombu seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu seigne touba diko jàngalé won ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani sama ci bir geej ga lolu xamal nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ca bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé boxum aw jooni wala aw ñaari jooni boxum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañ ak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu
nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yani ko ni xamna yonentou bi

sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral leen ak seen borom texel leen texe goo xam ne nii texe du dul ca topp loolu di rogalaat dugg ci sunu réew mii di Serigne Touba. Serigne Touba it jóg dox doxin woo xam ne ci tasawuf ak leeral goo xam ne ba tey néew na ko ci def ndax ulamaa tasawuf jëkk yële sax ñoom am na si ñoom ñoo xam ne nii dañ ñoo taqawoon rek jaamu seen borom def li ñuy tuddee tawakul bàyyi lépp jëm ci yàlla ñu leen yéen sax noonu ngeen di dox sax baax na waaye nag bu fekkoon te ñëpp mel nañu yéen kon adduna bi day fayit kon dara dut fi nekk ñu ni kon lan mooy dëgg-dëgg tasawuf mu ni tasawuf daal mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla mooy al amal wal ibada wala boog al xidmatu wal ibada tasawuf dëgg-dëgg-dëgg mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla waaye bu fekkee da ngaa fiituwoo jaamu yàlla dong dong dong fas say loxo bu ñëpp meleen yow léegi adduna bi ràpp te suñu borom bëggul adduna ràpp kon nitu tasawuf day boole liggéey ak jaamu yàlla loolu nag ñi ngi ko njëkk xamee ci Serigne Touba pratique boobule ndax ulamaa tasawuf jëkk yi ñoom dañoo toppoon benn côté bi rek mooy wakkilu ci seen borom rek bàyyi ak seen borom ak seen bopp rek leen suñu borom wërsëgal baax na waaye nag duñu faste xaaj ak morom ja dañuy ne dan na seen borom rek rabbi su jàlla Serigne Touba moom bi mu ñëwee mu ni déedéet dëgg-dëgg tasawuf mooy jàng ba xam boo xamee ba nuppi nga jëfe li nga xam loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla mu ni wal aasilu suufi wa aamilun aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil radiallahu taala anhu wal aamilu suwa mu ni wal aasilu suufi wa aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil loolu la Serigne Touba nee na dëgg-dëggi sufyanke dëgg-dëggi nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee ñu naa bu mu xamee ba xàmmee ba nuppi nag mu fas yéene jëfelim xam lépp waaye xam ba xam jeex ba nuppi ñëw corosé le bras li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara yow daal yaa ngi toog ci sa ruq rek bu dir yànke yi woote confiance nga dem wuy ji leen boo leen wuy jee ñi nga xeesal ba weex meesu bay bañ nga xam ne xamee woo leen ak madame Bouss ñoo madame Bouss ñoo niroo arfan bi arfi ah nga toog ci béréb boobu baas boo bi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision bu ni jigéen ñi la war ñëpp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong la ñuy wax jigéen ñi la war ñëpp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say de sunaa Khadija ba Jibril ñëwee fekk yonent bi ca xunti ba mu ne ko wóob Seydatuna Khadija daa daw ñëw ci kër gi naan sa miloo nii sa miloo nii ma foofu lu fa Khadija di wut Seydatuna Khadija li soxna Jaara ba nga xamante ni nii kay Serigne Mor Antoso li nee na ko toggal ma sama añ bii mu daal di xar gaal ga waaw foofu soxna Jaara lu mu fi wut ba wax ak madame Bouss mii nga xam ne nee na la ab julit la ba woole ci l'islam doo ko ne yow kat yaag madame Bouss kenn mënu leen a xàmmee te waroo nuru madame Bouss madame Mohammed nga war a nuru sa mees mii dëgënut sa xeesal bii dafa arab lu yaraax lii nga sol dëgënut ab julit bu jigéen jo solam day jot fat yaatu foofu nga war a tàmbale doo ko wax maam Diarra mu xar gaal di togg kafe foofu nga war a tàmbale door wax Khadija mu naan Mohammed sa miloo ni sa ba kañ moo tax duñ dem saa boo génnee ci mbedd mi taseeku jullit taseeku maam Diarra taseeku maam Diarra boo ko xoolee dafa ni am madame Bouss la boo génnee ci mbedd mi dajeeg am ma Fawa Diwela boo ko xoolee dafa ni madame Sarkozy la ah ba noppi ngeen leen ni xam-xam ngeen leen di wax kenn mësutoo gis nitu tasawuf yi bi ñu ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf jiilan baxdal jiil jiilan baxdal jiil mooy génération par génération génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo noonu muy déplacé wu moom tasawuf génération par génération moo ko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral laak sa borom ñu tudde ko ilmu tasawuf xam-xam bu sell
bu set ñi ni dedet tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni dedet ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wamat jimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wol yeeku ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yonim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ngi koy def te kat neñ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min ummiyatu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alaihi wasallam wax ni inma bu'istu li utammima makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as fi ummiyina rasulan minhum yatlu alim ayati wa yusakkimu almin kitab al hikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma djunjiko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutu ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggalé lam tulahi muslim jodi mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal inti warad yalla neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aju ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg mun waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousto pass joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique manam muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobula amerique
muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal and ak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awlaw ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggéey muy nak amna ñom ño xamne minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamne ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digg mak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xel liko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xel li jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga sét rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci lako lako top lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la bëkk di mu ngi ni loolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu andak nga yaru waye man na andak ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé
ndax bëtu nitu yalla bo xonkon bo mu wéxal noko yobbe bëtu nitu yalla bo xonk bo mu wéxal moko yobbe waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañu dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna feey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej ji di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diik ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefes gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër bi nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay saafara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu téxel la tudoto téxeli ba mukk koku nak la señ bi di juñ ñaan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla mënu ko am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu daldi bind jinj ko ci suuf lolou moy bi isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinj la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bimako waxe bu nepp ak xal bimako waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi muni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kare bi ma bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw noko net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kën du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ñu ma inshallah taala
demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal tal nako yalla doli njegal te doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat yamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay seigne modou ma waxale ko moy amna daara jigen djuma beug taxawal inshallah comme nima taxawale daara goor ni xamna nak dana woute daara jigen ni xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ka xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dombu jigen waye comme dong yu jigeni ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tusu nga tok lool mo taxon li fi jotana nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara jigen ñooñu inshallah taala su ko defee man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ñeen ñaanal mu yalla bam sun borom bi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquranul karim li wacc ilahi taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat benen daanaka jëru ko ndax daanaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolou ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي واجي بني إسرائيل خلاد لين جلو لين سين خلتي سين برم فاتلك لين سين برم لم لين دخل كي تلعنغ أنعمت عليكم خيوال بنك دفل نلينكو يمو تساق دم نبا جن لين تي لب لينك تي كوسو نخ يونانتو مو مسا يني تي ين لجار waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi
moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahima fam giddo yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatul mukarrama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahima ay sunu mamak fa nga xani falam yent yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xani nu ngi woon ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lol de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë judd cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bo be ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd muni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atulen mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké aw ma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub té ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahima alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamene lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèream bi nga xamene mo na la tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na deltu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil mi dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam yi dañ wax ni ñett ñi ño représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi
xabil mi ma wax legi atteindre objectifum banexu ba kanam tax no sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer dina yeho ci kaw suuf xabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer dina yi masia ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci dina yi masia ñom atan nañu sacrifier sen bop pour intérêt kenen dina yi masia bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom dina yi masia lutax ñi ko donné ci sen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier sen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen mam habil legi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko shihsa xam ngeen shihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunani ya luxa yunani ak luxa ibre yeb li nga xamni mom lay tekki mom shihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ok sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla moy shihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon imper amul per mo am ndax sihsa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla sihsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diine masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerber moy diine al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diine al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonti yalla isa waxe ci sari'am bi yonti yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbeddi mu door lam talata ci sa loxom nday jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diine masia bi l'islam diké ni dedet yow mudou mbay cham bo génné ci mbeddi dajek mor xujje wala ibrahim mu door lam talata ci loxom nday jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attekat ba mu door comme talata ci loxom nday jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay juñu wax Amérique duko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako julit bi mom mënul ñaan rek tax addua
silawul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqaar la muy tuuti tuuti ak covid 19 bi ñu nekk ak ni mu mitte waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji xam ngeen ni wax naa ni dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko te ñii may wax day kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci daanaka mën nga wax sax ni siñu doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy wari kenn ku nekk ni indil doom ay yéere daanaka daanaka daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nag wax dëgg amal nañ leen cant amal leen njukkal ah ñu fi seen doom nekkii te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn benn la ku ci mel ni Serigne Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu ku mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax ñu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowee woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique di sidd ila axrihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpalewu leen xam na ñoom soxna Daba Diom ñoom Mame Boussa Gueye Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom moom da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kosafal Kasaalika naka noonu la ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko ciy dugal noonu rek ngir barkeeloo ko am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee sax jéemuñu maa xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxoon ñu def ko def nañ ko ci waaye mayit nag am naa fayda jotal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla sant nañ ci bu baax donga itamit sant nañ ci bu baax wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonent salaalai wa sallam moo ni man lam yuskuri naas laa yuskuri laa budul sant nit ñi doo sant yàlla ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla na ko yàlla fayal dëgg la sax moom doom a ngi ci daara ji waaye nag loola ba mu koy def xëy na doom ji ne ci daara ji dong taxut mbokkam sëñ Kosofal mii la bi ñu ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu waree ba mujj ma décidé ni kon daal baye boo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma damaa coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar ma nga gaaraasu daarul ma oti demal jëli ko ma woowaat ki ma waroon ne wutal xar mi moom daa tudd yàlla ma ne ko gis nga suñ borom de rabbi si tuwa jàll ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma naa waa sëñ bi mbaa dag maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu wari ba noppi nangam ma ne ko wallaay du loolu gëm na xam naa ni yéene nga ma ko xam naa ni man nga ma ko jox bañ wari mu naa ma ne ko waaye lii mu am bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi jox nañ moom xar mu doon ne ah kon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen noonu la ñuy sante sëñ Modou Mbaye Thiam di ko gërëm ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu jullit ñu bari waaye rawatina nag kilifa yi diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewr ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi ñoom dañoo yaakaar ne rajo mën maa ko ubbi ñun daal sëñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu ngi wax sëñ Modou Mbaye Thiam moo ko ubbi tudde ma ko ñu tuddee ko rajo sëñ Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen
amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sam dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassub par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ma ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sama wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daari Moustapha Mbaye Sam barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fele ci fuñ wax kër ma fal fatina trouwa waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen waaw bul mako jox sétal keneen deug la nak do forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah kon de di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balo aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ngeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi bat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalism yi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

deug yowmal khiyam neena tawati khalbu gumba bu ko nit ko se am gisul safaram khol bu xese gumba seigne touba neena man gisuma safaram khol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken meñatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa imayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw imayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xam ni fontani mag ya mom la len yalla wajale señtu bané na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señtu bané na fi la jëm ëlëk waliyas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yéene neeg la borama tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borama tay fanan yéene neeg la borama tay fanan xol bu gumba bobu moy yobbe doom adama yeneetul moromu doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du mayu ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci tawaré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añané ko ko yemul ci añané ko ko waye mu wagnou ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adam ay wedde ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci res yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak fi nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba ratab gumba ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko lum jot lonku ko leg legi nak nga deg ko xamni day kaas di wax naan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba gumba du dara lu nit ko ay beute muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak dem ba goor jigen la tud ko ci laq laq la ko wër wërale sil naan ay sil mahaq nang dede alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul naqarlu dëgul kaas wax ngaay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sulumatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muuru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dékké safara ndax lan ndax bokku len position
مرام نينا تبارك وتعالى.

kallabal rana ala kulli ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kallabal rana ala kulli ma kanu yaksibun reynu reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug muk muk muk wax bo xamni amo febaru reynu nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaron tou sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yaron tou misal ko ci muni deug deug deug nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa jaamu abasa febaru reyn na ko ko am do nangu deug muk ak fu deug meuna bayiko do ko nangu talla bal rana khalaqu limma kanu yaksibun febar bobu la seigne tubax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne tubax di musul moy febar bo xamni bu ko sey dug soxal doto nangu deug febar la bo xamni bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru reyna alquran neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru reyna man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyna yeeno ko fagul seen bop di fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyna di bañ deug ba am febaru reyna reyna reyna ulama tasawuf dañ daan wax naan febaru reyna li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli kudul julli ba pare do tuddi yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fen kat rek fen kat fen ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fen kat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fen kat fen kat kankat bu tuddu yalla mok yefur bu tuddu yalla yam yo am njariñ du am njariñ lutax yaron tou sallallahu alayhi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te wurna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax njaalo mu ngi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni hi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam abdulit la bëgg wax abdulit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto abdulit ndax abdulit dana ko def mini ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla na to ko lolu waye boku de wuru ko def de njaalo nan sangara wuru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dede julit pir edir du fen julit pir edir du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenolog ay fenolog yalla xam nako ay fenolog ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créé fenolog rek ay fenolog
man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xam nako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xam ni li fenelok lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xam ni mom dañu am diplôme spécialiser ci manafen wallahi yalla xam nako yalla xam nako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabale aw fen way ko amul beuti sax warna meuna xam ni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xam ni ki ki dundam gep gep gep def ci lu naqari yalla dundam gep musse def lu naqari yalla waye bu tayamon muy doy waye mu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti saxol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkëti ni seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye teewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yakke rek nga ni goga buñ ko yakke rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci limako waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy mu daldi boy xol bobu waré dañ ko yé bam yew wat alquran dañ ko yé bam yew wat hadith dañ ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dañ ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé man nako yé xol bu sagan liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagan ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen terbiyu tur yalla yi delu len ci sajada yi ñen terbiyu tur yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbiyu wu len ben tur yalla ben tur yalla terbiyu wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga dem dajé bo démé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay loolu li ñu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu
Cheikh Mundou Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti yaron sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal tuba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngjowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ touba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam han di dama don fonto way yalla folli nako ah di da yakar mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara ah waw wallahi yalla sédé nako bi may doga sañ ci fi fay bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafé ngon de ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafé ngon amna ñom ñoo xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen ah seen Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam bañ ko waxe loolu leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraan gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yéré yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jundu gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadum allah marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bu lay duma dula duma ci luko jorut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasadum allah marada yalla bu lay duma dula duma ci luko jorut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubim maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legui xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legui xol bi dal di dé nga xamni duutu am yermande buñ la né diw faatuna nga ni yalla na déké sawara koku ni bañé won diw
yalna deke sawara koku lim ñu def yalna subhanallah subhanallah delul gannaaw delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mucc khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu masabun azim wallahu masabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be del sur auto yi jël ko mom yobbu wa lum yu bala xamna ko lim yu bala xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon ñu yow day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax mu ni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yene ko degi nak lool la tontu koko taxul ma yene ko ko kat way yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene wu mako nak dogalum yalla yene wu mako ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sow garder xolam bo bu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalb minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulidu ala fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam neena xol bu gidd da nga giddualé xol bu laap xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga giddualé wa kañ la xoxor gi duggu ak kañaan bi kañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo ñu xam dañoo yéene ñepp jamm ñom alquran di jinn ñom waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakkanam banew di lim wax aduma ken waxu la nga and ci waye lim waxay deug ken waxu la nga and ci waye lim wax de am nga liberté bañ ci and waye lim waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jadut مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xol ga ñinga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñoo ni moy ñinga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko
seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xani legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falang fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la immobilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indilé ay prof day doli sen ngëm day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gaño ñu le bu ñeñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëruñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladheena yuqimuna as-salat wa ma rasakhna min yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu saggan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi suratil anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geeju jéggal labal leen ci sama geeju wërseug wo xamni wërseug wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërseug wo ñu yalla dig wërseug wo ñu yalla dig wërseug wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseug wu ñu yalla dig te gisaguñ ko bokki ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokki subhanallah la hawla wala quwwata waa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yenen sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa ad dinar yenen tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن خير وفي مسجار لين أن خيرم بني جام خيرم فات موسى فات إيسا فات إبراهيم فات سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خيرم بوا خم نموم لن يجام وتدين كوسانيا بني نيا mune gis nga xeram sama xet man sama xet xam nga ban xeram lañuy jamm yonentou moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xeram biñuy jamm moy xeram buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xeram bobu lañuy jamm xeram mu khalis
ak wurus mom la xéttu yent yalla muhammad di jamm akay deug akay deug bokki li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax nga gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni noko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonenti ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatu baye ko fi yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug boy len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar ben gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko netlé sax da ngeen ré dama tak fi sama saret mbam bi ni ci dojji jëm marché ba waye gona yek mère yi may romb ci mbéd bi ko wa seigne moustapha may sa bi xol saret mbam saret mbam et après c'est mbam lu ci ne yonnou sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñepp ñu and daan waaw ñaar ñepp ñu and daan yonnte bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala immuni ko way rusuna ma daan yonnte yalla bi ñett yon nak lolu rusuna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy raay raayal rek ci kaw raay raayal rek
yonentou waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom possède yu diisi ñu dewuy leen ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñu dewuy leen ñen ñi waaw lu ko waral toyul amal nibet rek nibet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atal abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena ab jam li fi di gudd nebet di dem muna muy jeufam digen di ñaaw bam adam bu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fek jeuf jeude yi ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu gudd foko fek jeuf jeude yi ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon ina borom nibe di gudd muna muni jeuf ji ñaaw rek gay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ni gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min way yeen ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xatch da bok ci xatch yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol to yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juroomi poste duwañ bala nga jigi sirat manam route bi jëm aljana payas bi dem aljana route payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juroomi poste yep xam nga bude douani adina yi leglegi nga dajje douani bi mu japp la ngen di waxtan ba yag ngen gindi konté ne deg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni yow kay kon sama bok nga yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal khayal malaka yoy yi nga xamni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajje ak ñom baniko sa bajjante aminta khujak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan maximum bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba li jindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekki bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accès ba douani malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay dugge sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal
bu fekke tontu walaaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara ko demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhul fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngi def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaaka duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit bu dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fen mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gal adkhulil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappontu dem julli ji ngani waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñu dafay laaj as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen wallu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tontu usqitu fin nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo meuna aji ji makka mayena la wirum yaram go manona aje ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dire ngaay ba neenga jumaaji doyna la wulisi dem makka yow wul jumaaji doyna la wulisi makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaaka ya nga lay xaar ci poste douane ba malaaka yang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko man dama wax ni ñi gëm señ touba ñepp ñu wolu señ touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu señ touba cheikh mahamoudou fadal cheikh mahamoudou fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo señ touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo cheikh mahamoudou fadal gënal doylo cheikh mahamoudou bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an cheikh mahamoudou fadal mum dafa doylo won señ touba da ko wolu won mom yalla xamna ko ko wul won lu mbir graw day wax nañ ko borom barak bi rek warmal nako sax ba danako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla lele ndigalal yalla la
bam ko mané ah défé nako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al-qusl wal wudu al-qusl wal wudu ca ngayal farat ak njap kenn ko ne danañ la fa taxawal douane malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax patxi ya ñu bari dañuy patax patxi waye sang wuñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farat dedet patax patax ñu bari jokku ñu dañuy patax patax ñap ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax patxi donc patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam fon ko ci bakkan bi rek dal ni fip fip jenn ci tew waye ndaw fon do nga la koy def fon ya gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndiap de andak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi ci waxani bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatur rahim birrul walidayni wasilatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn alquran wax ci lu leer wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana bil walidayni ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def waye nak na la sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu señ Touba di señ feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek monon nga seuy ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ñu demé bay seuy rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi yoonu seigne touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen bi sey mo dem jeeg seynatu dutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila
bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay dé fofu lay nangamé lolou goor yag nako wax lélé sax ngox ko bu ñu yalla tébbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla nam ëlëk xamoko ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadith ba jeex ila alamilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab deuk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni waju yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu wa yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñu bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna seyte dootu ma tas subhanallah bu ci moolu ñu ab jeeg dara garawu ci dara seyna tudootu ma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yi mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon qalbu silmaha qalbu gumba qalbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bula neex nga tudde ko al qalbul mu'min bula neex nga tudde ko al qalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam fasu narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur qalbu al qalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al qalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al qalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donc al mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al wegi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal
waye al khalbul mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko nga khalatun dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la seigne tuba xni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf inti wanena bu jamono yakko ba borom xol yoyu meunato leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xameto leen muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefiko te japp sa njambur jang ko te jefiko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax leg jamono yakko ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yakko ba do leen xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañu ñu al muslihuna fil ard li feek ñi ci kaw suuf yalla du alak xéetu yaronte yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami bobu yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh mudou fadal amna ci ko melni seydi alhaji malik amna ci ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce dama deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir muni way lutax yalla alak leen moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak leen muni ñinin nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ leen worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken wor mala tu leen legi ñepp di leen dagali saga baña ca bokku sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor mal leen seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jeeg lañ te dañu fa seyé sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla am dekk dañu ma togn waye seen poñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihon yu melni seigne muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toñange fa toñ nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fami lam toñ ma ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla
dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu ñu islaha kuy islaha xed wa yalla alal leen te bo demé ci source fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou isi bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir nañ leen wagnou ko bala bepp wess ñeen bal nañ wagnou ndaw ni bala depp wess nañ wagnou ndaw ni

arabu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yi bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay at serigne dara bu geraw ka toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yi bes yi at serigne dara ak donga dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran waye lu len massa naqari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len massa naqari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëggee tabaski ne ko mbala ya bu bëggee magali ne ko mbala ya bu bëggee korite ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëggee musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëggee musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax motax cheikhou bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi ñu way nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mu ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi nonu yoonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay yi xéti naccio di ko xéti bon bon yi te nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy diggal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yim la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexe ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bu xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko nistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci xol nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reey ko ko xaj reey reey reey ko ko xaj el observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek témé ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reey balu ko misal la rek amna ko xamni
ree tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye ree tax wormalu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant dé ñom xam nañ la waye dédét kenn képp mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu sëriñ té koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam warmal ko ngir xam xam qum lil muallim la yonent wax qum lil muallim bo gisé borom xam xam mu na mu qum lil muallim jogal warmal ko jogal warmal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka suk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ni ñukoy shohré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shohré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shohré yene ko ko rek ndax yalla fay delu la sa yene sax bok al iqd shohr shohr ko ndé seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tut wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom musson nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamnu ko won ak sénégalais musu ne mel ab sénégalais ab jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ab sénégalais len yow ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni rel lepp lire sa portable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak lu ko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ge yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne modou ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekkenteni
amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñoom ñoo doon sàkkoo participer ci jotaay bi léeg-léeg sax bokk yi koy jëlaat di ko jëfandikoo ñu naan est ce que du ngeen mën di dagg téléphone yi waaye tamit loolu moom man aw ma ci solution ndax sëñ Modou koy dugal ci internet bi rek ala kulli xaal képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi da nga ci am loo xam ne da nga ko mën a dégg insha allah taala yeneen ci des gone yaa ngi ci jéema kurkur yi di ko dugal ci site daara ji xam nga site laxuma compte daara ji yëpp ñoom Moudou Mbaye mu ne sama jarbaat boobu di ko faral di def ak beneen seexu naa bi ci des waaw insha allah taala mais bëgg nit ñi jotte rek ak jariñoo ko boo ko defee kon ñun li ñu wax yàlla rek tax ñu di ko wax di jëm yàlla ñu xam naa man la nit ñi yëngutuma ca jëwuma ca kon defe naa duma ca añaane kenn dara mbaa ma di ca safara kenn dara waaye dëgg nag moom laa fasug yéene di ko gis te duma ko wax ku dëgg féete ngay war-waral ka war-waral déedéet loolu moom fasuma ko yéene maanaam tëj sama gémmiñ bañ a waxama ko gën a dëgg yàlla ndax buggumaa doon seytaane te yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga ginnaaw kiy wax ci pénc mi lay waxee te xeet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii ahakay kon dee sa war a wax dee sa war a wax ndax ñu bari biñ ma interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ne ab jeeg laa loolu rek ci ñàng waaye sëy si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo wolof miin na koo léeboo ci turoox yi nga xam ne ci lañ bokk man tariqa sàngam sëy naa ci dootuma ca fay loolu waxin la waaw façon de parler rek la waaye di caagenu ni waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor subhanallah loolu ak maam mu dëgg la boo ko mënee rectifié bay boo nga rectifié ko ni jubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak maam la kat ak maam la ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la ñu lan mooy borom menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen loola képp la gisaatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci sëñ Touba loolu la ñu tuddee borom menn xel borom menn xel nga xam ni boo ko joxoon da nga ko suuf ni ko ca sëñ Touba la jógee attan na koo Cheikh lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maanaam daal loo ko naxee ci sëñ Touba nangu na loolu la ñu tuddee borom menn xel daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nettali xuma ndax wér naam déet ñu ni Cheikh Modou Fadal dafa am masa am ku ñëw ci sëñ Touba di sàkku ci moom ndimbal fekk boobam Cheikh Modou Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal sëñ Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom ba waajo di ñëwee di sàkku ndimbal ci sëñ Touba sëñ Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon koo ko jógee njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko sëñ Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amut ak yu mel noonu mu dalal ko fi barab nag di nemmiku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala dégéndéem rek la mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu njëriñam ngir leerlu ji mbir ma ba xam sëñ Touba wax ba mu ñëwee ba wax ba yeggal sëñ Touba ni ko dellul wal ma Cheikh Modou Fadal mu daal di dellu si woo Cheikh Modou Fadal ñu Cheikh Modou Fadal ñëwee mu ne ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne si jule na nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mun leen cee nax daal donte moo ko fa yebal sëñ Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci sëñ Touba rek man ma nangu lu ma waay naxate ci sëñ Touba rek nangu naa loolu la ñuy tuddee borom menn xel bokkut ak Moussa Samba Issa mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réagir waaw parce que gars yi moom ñu mel ni góore Ndiaye ak ñoom Mbaye Ndiaye dañoo bari lool léegi dañoo bari lool kon nag mu gog kon daal sëñ Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi lasi bi nimatihi tatimu salihat wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala.